0: Ang katauhan sa Agusan del Norte mao'y pinakadakong bahandi sa probinsya. Nakapati kini sa dughan sa probinsyal ng panggamhanan. Pag-amuma o pagpangga mao'y naguna sa administrasyon ni Governor Angel Amante, kauban si Congressman Dale Corvera.
1: Hangyo lang yun, tapang pugong nga ang kalinaw sa atong komunidad. Kaputong nato pinaagi sa inyong pagbarog nga tinud-anay padulong sa atong lehitimong gobyerno.
0: Sa pagpadayon sa 8-point development agenda, kung diin tumong nga mahatagan ang matagagusanon sa patas na oportunidad, aron nga makatagamtam sa kaharuhay o katagbawan sa pagpuyo.
2: Na ay nagpanggap sa inyo

0: Daghan gikayo ang serbisyo nga gihatag ni GOM sa ilang grupo sa provincial government na gipasigurahan ni Gobernador Angel Amanti. Amo siyang ipasalamatan.
1: Sa hiniusang liho, ang mga pagpaningkamot makabot ang kalambuan na sosyal, ekonomikanhong aspeto, imprastruktura, kinaiyahan, katrabahoan o panginabuhian.
2: When you say Agusan del Norte, that would be excellence. Therefore, ladies and gentlemen, I challenge all of us. We have to live up to that name. Dili makita na kita-kita na pwede makita. Kinalan ang best practices na ito will be cascaded to the other municipalities and other barangays. But let us again remember, when you say Agusan, that means best practices.
1: Subay sa dekalidad ng pagpanerbisyo, dili gayod layo nga makabot sa lalawigan sa Agusan del Norte ang pag-uswag.

0: Ang katauhan sa Agusan del Norte mao'y pinakadakong bahandi sa probinsya. Nakampati kini sa dugan sa probinsyal ng Pangamanan. Pag-amuma o Pagpanga mao'y naguna sa administrasyon ni Governor Angel Amante, kauban si Congressman Dale Corvera.
1: Hangyo lang yun, tapang pugbog nga ang kalinaw sa atong komunidad. Kaputon nato pinaagi sa inyong pagbarog nga tinud-anay.

0: DJ Tyson.
1: Extremely hot music. Magic FM. Katambay mo.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Magic
1: FM. D3Bio Health News.
2: Mga ka D3Bio, sa kamahimsogon, mabungahon nga adlaw, maayong pagpaminaw sa tuang mga pinalangga nga mga consumers nga kanunay gayod gainom sa D3Bio, DTX Coffee Max ang lamian nga herbal nga coffee.
3: Proceed na sa unahan, tagaan sa nato ning pagtagad ning mga consumers nato nga gainom o D3Bio. O okay, na ako na hinabi, nagsunggo, nagsuka o gasuka og lugo, gasunggo og lugo, nabalaka na kay kanipigado lagi ta. Yeah. Masin, unsa na ning baga na to. I-try ninyo ang pag-inom sa D3Bio, ha? Kani atong hinabion, ipipila ka mga natabangan sa pag-inom sa D3Bio.
4: Ako si Borix Valencia, taga-Dipulog. Nagsigi ko og sunggo. Grabe na kay nga sunggo. Yan, nakatumar ko aning D3Bio. Naulian di ko.
5: Nalospat na ka, saman, maglipong ka.
4: Oh, naglospat na gig, sige, sunggo. Yan, galipong ko, nakatumar ko, ana, naulian ko. Problema mayo ay, huna-huna naman ganyang dadon ko, doktor. Yan, kay kining kapigado lagi nya nakatumar ko aning D3Bio naulian ko mutong naulian ko si Borix Valencia anahaw di Pulog City.
1: D3Bio ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika.
2: Sige ha, o gadong mga may problema sa baga dira, may pneumonia, tuberculosis, kanang ubon na to, dira nga dugay na kaayon. Ako, basin, gakos na nag problema sa baga, gagaw na na, no? Paginom sa D3Bio. Kana, muna'y pangontra na to sa mga bakterya. Kagaw nga gakos o sakit kumbalatian. Sa mga textures, coming from subscriber last number 597, Doc, maayong adlaw ni mo. Unsay mga health benefits sa pag-inom na to sa DTX Coffee Mix, Doc, kay lami siya imnon. Dili siya tamis, dili po siya tabang. Gipod siya ingon nga na ay creamier, Doc. Sakto ra gyud ang iyahang lasa. Ganahan kay kumuinom, Doc, kay dili ko magpalpitate sa DTX. Mga health benefits sa pag-inom sa DTX Coffee Mix. So, take note, the same time sa gainom og DTX Premium Coffee Mix, katong gainom og premium, medyo mahal to siya, pero worth it kaayo kay naaman to'y stevia o may sugar blocker man to, then naapod to'y Ganoderma, Herbs of Immortality. Ang antioxidant ato, katong ga-recycle po nag antioxidants, ang kanang antioxidants nga naa sa DTX Premium Coffee Mix. Sa mga consumers, sa both sa DTX Coffee Mix o DTX Premium Coffee Mix niya, ha? Ang DTX Coffee Mix, gabos kini sa atong physical performance. Manang pagmatas buntag, ga-encourage sa kumahimo lang inom na og DTX Coffee Mix o inom na DTX Premium Coffee Mix. Life begins at coffee. Kaya kita mahiligon kita sa pag-inom sa kape. Why not nga ang coffee nga itong imnon katong coffee nga tambal? Coffee nga gatabang ka na to, nga mahimutang productive? Coffee nga gapahimso, gapabaskog sa itong lawas? Ang DTX Coffee Mix makatabang sa pag-lost sa timbang. Uy, good news ni sa mga mamis. Kung gusto mo nga magbawas mong timbang, pag-inom mo o DTX Coffee Mix, isabay ninyo ang D3Bio. I-try ninyo ang combination sa D3Bio o DTX Coffee Mix. Sayos buntag, dili mo daling gutumon. Pag matas buntag, naka-DTX Coffee Mix ta, then naka-D3Bio.
6: D3Bio! Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga butika.
3: Kung dili pa maguto mo, ayaw sa mugaon. Wala importante ng dili ka mamahaw, basta dili lang tahago. Pero kung nalang kasbalay, katong mga mamis na itong nausap na ang figure kay lagi, naagig anak, no, nanambok, na-stress, nanambok. E kaning stress, grabe ni makapaganas kaon. Pag mata sa buntag, wala yung sekreto. Inom nag D3Bio, inom nag DTX Coffee Mix. Makauso sa timbang. Kung inyo ning buhaton, kanang inyong high blood, kanang inyong diabetes, dali kayong muus-us. Daling makorek. Kolesterol, daling muus-us na. Sayo sa buntag, nakainom nag D3Bio o DTX Coffee Mix. Makatabang sa pagpalo sa timbang. Importante na nga, hindi ta gutumon. O magina, o may problema. Gutumon ta, gusto kita mukaon. Inom direct DTX Coffee Mix, inom mong D3Bio. Kanang D3Bio, sunugo na slawas, ingon to, ketones, ingon mong energy. Bisag wala kay kaon, basta na kay D3Bio, naaragya pong kay energy, kay naamay good fats nga ginagamit sa lawas. The same with DTX Coffee Mix. Ubus kay calories. Muna yung usas mga sekreto aron ng umubos atong dimay. Galower sa risk sa pagbaton o heart disease. Ga-reduce sa risk sa pagbaton ng cancer. Dalawa na ha? Ga-reduce sa risk sa pagbaton ng stroke. Makatabang ni sa may mga high blood. Ga-reduce sa risk sa pagbaton ng Parkinson's disease. Ga-protecta ka na ito sa itong lawas. Lower the risk sa pagbaton ng type 2 diabetes. Nakuntabang kayo ng DTX Coffee Mix na. na ito, GTX Premium Coffee Mix. Gatabang gini sa itong brain, maayo ang ito ang panginsa. Stay alert ang ito ang brain. Dakuntabang kini nga klase sa herbal supplements nga naakaroon sa mga butika. Usbo na ko, ayaw kalimot sa pag-inom sa D3 Bio kadaadlaw.
1: D3 Bio Health News. Ang Klinika di Alternatibo Medicina Products sama sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, o Mighty C. Mapalit na sa mga musunod na mga butika. Sa Butuan City, Farmacia Lido, Iris Pharmacy, Dilcap Pharmacy, Freeman Pharmacy, WRV Pharmacy, Yanni Pharmacy, MMJ Pharmacy, Caraga Pharmacy, Orvillian Pharmacy, DNJ Pharmacy, Ching Alana's Pharmacy, Health Savers Pharmacy, CNC Pharmacy, Ampayan Branch, AND, CNC Pharmacy, Corato Branch, CNC Pharmacy, Langian Branch, Iman CNC Pharmacy, Iluna Branch, og E-Cure Pharmacy sa Ampayan.
7: Ito ang official tambayan ng bayan, Edge Cafe.
8: Katambay mo.
9: Katambay mo.
8: Katambay mo.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Magic FM.
1: Halina't balikan ang mga awitin ng nakaraan. Magic Jukebox.

mga awiting nagpapainda at nagpapakilig. Magic Jukebox. Magic Jukebox, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Magic FM, katambay mo. Fall in love and reminisce those good memories from the past. Magic Music Pleasure.

0: Magic Music Pleasure every Sundays 1 till 3 p.m. right here on Magic FM. Katambay mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
1: Katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo. Katambay mo.

Ibabatid namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, Katambay Mo.

0: got more hits for you, so stay tuned. Magic FM.
1: Ang probinsya sa Agusan del Norte, giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga Agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayod ang direksyon sa kausuwagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo, ang atong probinsya karon. Matag Lunes hangtod Biyernes alas 8 hangtod alas 9 sa buntag, tiri lamang sa Magic FM. Og malanta usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga Agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. A developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante.
2: Kape at pandesal, normal na ka-partner sa almusal. Pero tuwing umaga, iisa lang ang masarap kasama. Magic Power Jam.

Young Money. Yeah. Foul. I tell

0: is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: Magic FM. Katambay mo.
2: Good afternoon. It's now 12 o'clock.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap. Tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa utu-

0: Sa Radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP. Magic FM News Today, giving you the latest news from around the country and around the world. Get closer, listen to Magic FM News Today. News Today on Magic FM, katambay mo. Magic FM News Today, giving you the latest news from around the country and around the world. Get closer, listen to Magic FM News Today. News Today on Magic FM. Katambay mo.
1: Isang mapagpalang araw sa lahat po ng nakatutok sa ating pong programang News Today sa Magic FM. Katambay mo. At sa ating pong programa ngayon, ibibigay po namin ng mga mainit na balita para sa ating international news.
0: Magic FM News Today.
1: Hantavirus outbreak sa luxury cruise ship. Mahigit 150 pasahero stranded. U.S. military tinanggi ang pag-atake ng Iran sa Navy vessel. Ex-New York Mayor Rudy Giuliani, critical sa kalagayan sa pagamutan. U.S. President Trump, inanunsyong gagabayan ng U.S. ang mga barko na makadaan sa Strait of Hormuz simula ngayong Lunes. Pope Leo XIV, inalala ang mga mamamahayag na namatay sa gyera at karahasan. 3 katao nasawi sa umano'y hantavirus outbreak sa cruise ship sa Atlantic. At sa ating balita sa ating bansa, balitang nasyonal,
0: Magic FM News Today.
1: Atong ang Zaldico, maaresto na. Ayon po yan sa PNP. Sara, Lenny at Rafi, dikit sa 2028 presidential poll survey. Isa sa 3 Pinoy may sakit sa bato. Senior High pinabubuwag ni Padilla. National Building Code ipinarerepaso ni Dizon.
0: Magic FM News Today.
1: At sa ibang balita naman, sa balitang probinsya, 6.1 magnitude na lindol tumama sa San Juan Eastern Samar kahapon. At temporaryong suspensyon ng trabaho sa buong Eastern Samar ipinag-utos. At tricycle driver, arestado sa bypass operation, 102,000 pesos halaga ng shabu na kumpiskado. At karagdagang pambalita, Philippine Embassy iginit diplomasya sa isyo ni Zaldico sa France. At sa balitang showbiz, sino ba si Rose Marr? Hindi ko siya kilala, sabi yan ni ina ni De Belen. At dumako na tayo ngayon sa laman ng ating mga balita ngayong araw po ng Martes, May 5, 2026.
0: Magic FM News Today.
1: Nagsasagawa ng evacuation ng mga medic para sa 2 pasahero na nagpapakita ng sintomas ng hantavirus matapos ang hinihinalang outbreak sa isang luxury cruise ship na kasalukuyang nananatili sa baybay ng West Africa. Tinatayang nasa 150 katao pa ang nananatili sa naturang mamahaling cruise ship matapos pumanaw ang 3 pasahero. Isang mag-asawang Dutch at isang German national, isang habang ilan pa ang nagkasakit. Kabilang dito ang isang Briton na dinala na sa South Africa para sa gamutan. Ang hantavirus ay isang birang sakit na maaaring magdulot ng malubhang respiratory illness at naipapasa sa pamamagitan ng hangin na may kontaminasyon mula sa ihi o dumi ng daga. Hindi ito madaling maipasa mula sa tao sa tao. Ayon sa World Health Organization, mababa ang panganib nito sa mas malawak na publiko at hindi kinakailangan ng travel restrictions. Gayon paman, bilang pag-iingat, hindi pinayagan ng Cape Verde na dumaong ang

0: flagged na MB Hondios.
1: Magic FM News Today.
0: Karagdagang balita sa balitang internasyonal. Itinagi ng United States Central Command ang ulat na tinamaan ng Iran ang isang U.S. Navy vessel kasunod ng pahayag ng ilang Iranian news agencies na umano'y inataking barko malapit sa isang port sa timog silangan ng Strait of Hormuz. Ayon sa Iran, ang naturang barko ay lumabag umano sa maritime security at napilitang umatras. Ngunit gate ng U.S. Central Command, walang kahit anong Navy ship ang tinamaan sa insidente. Kasabay nito, inihayag ni U.S. military ang bagong inisyatiba na inindorso ni U.S. President Donald Trump kung saan posibleng gumamit ng naval at air assets para gabayan ng mga commercial vessels sa Strait of Hormuz kung saan maraming barko ang naiipit dahil sa tensyon. Ayon sa ulat, ilang barko ang inaatake o pinipigilan ng Iran kapag walang pahintulot ang mga ito. Pinayuhan naman ang mga barko na dumaan sa mga katubigan ng Oman sa gitna ng itinatag na Enhanced Security Area. Tinawag ng Iran ang hakbang ng US na paglabag sa umiiral na ceasefire habang binigyan din naman ng Estados Unidos na bahagi ito ng Project Freedom na layong tulungan ang mga na-stranded na seafarers na naharap sa kakulangan ng pagkain at tubig sa gitna ng digmaan.
1: Magic FM News Today.
0: Balitang international pa rin. Inalala ng leader ng simbahang Katoliko na si Pope Leo XIV ang mga mamamahayag na namatay sa gyera at karahasan kasabay ng pagdiriwan ng taunang World Press Freedom Day nitong ikatlo ng Mayo. Sa kanyang lingguhang panalangin sa St. Peter's Square, binigyang diin ng Santo Papa na dapat alalahanin ang mga mamamahayag na nawala ng buhay habang hinahanap ang katotohanan sa mga lugar na may gulo. Sinabi ni Pope Leo na ang mga mamamahayag na ito ay biktima ng digmaan at karahasan at pinuri ang kanilang lakas ng loob na mag-ulat sa gitna ng panganib. Binigyang diin din ng Santo Papa na ang impormasyon ay isang public good na dapat protektahan laban sa manipulasyon. Binatikos din niya ang patuloy na paglabag sa kalayaan ng media sa buong mundo na tinawag niyang madalas na nilalabag.
1: Magic FM News Today.
0: At dumako naman tayo ngayon sa balita sa ating bansa. Balitang nasyonal.
2: Mga pangyayari sa buong bansa, ating alamin sa Balitang Nasyonal.
0: Ito na po yung mga pangyayari sa ating bansa. Abay tiwala po ang Philippine National Police o PNP na malapit na nga maaresto sina gambling tycoon Charlie Atong-ang na sangkot sa missing sa Mungeros at dating ako Bicol Congressman Zaldico na sangkot naman sa flood control scam. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., patuloy ang operasyon ng pulisya gamit ang mga umiiral na plano at koordinasyon sa iba't ibang ahensya. Si Ang ay may warrant of arrest dahil sa kasong kidnapping with homicide at serious illegal detention kaugnay ng nawawalang mga sabungero. Bagamat patuloy sa pagtanggi si Ang sa mga akusasyon, may Interpol red notice laban sa kanya at may alok na 20 million pesos pabuya para sa kanyang ikadarakip. Samantala si Ko at 17 pa ay naharap sa kasong graft at malversation na isinampa ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y anomalya sa 289 million pesos flood control project sa Oriental Mindoro. Iniuugnay ang proyekto sa Sunwest Corporation na kumpanyang pag-aari umano ng pamilya ni Ko na umano'y non-existent at substandard. Maring itinanggi ni Ko ang akusasyon. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na aresto si Ko sa Praga dahil sa issue sa travel documents. Ngunit kalauna na ikinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida na wala ito sa kustodya ng jet authorities. huli itong namataan sa France noong Mayo 1.
1: Magic FM News Today.
0: Alamin pa natin ang iba pang balita sa Balitang Nasyonal. Isinusulong ni Robin Hood Padilla ang panukalang tanggalin ang mga senior high school or SHS sa basic education system bilang tugon sa mga hamong kinakaharap ng mga pamilyang Pilipino sa ilalim ng K-12 program. Sa Senate Bill No. 1297 o ang Abolishing Senior High School Education Act, iminungkay ng senador ang pag-amyenda sa Republic Act No. 10533 o ang Enhanced Basic Education Act of 2013 upang gawing mas simple ang basic education cycle na kapaloloban ng kindergarten, 6 na taon ng elementarya at 4 na taon ng secondary education. Ayon kay Padilla, bagamat maganda ang hangarin ng K-12 program na iangat ang kalidad ng edukasyon at gawing globally competitive ang mga estudyanteng Pilipino, nananatili itong malaking hamon sa maraming magulang dahil sa dagdag ng gastos. Bukod dito, sinabi ng senador na pabigat din sa mga magulang ang dagdag pamasahe, baon at school supplies sa kanilang mga anak. Idinagdag pa ni Padilla na nakakabahala ang pagtaas ng mga estudyanteng nagda-drop out na lamang at hindi na nakakapagtapos ng high school dahil sa karagdagang taon ng pag-aaral.
1: Magic FM News Today.
0: At dumako naman tayo sa iba pang balita. Kasama pa rin sa Balitang Nasyonal, Philippine Embassy igiiniit diplomasya sa isyu ni Zaldico sa France. Alamin po natin ang balitang yan na ibibigay sa atin ni Katambay Jeneline Montilla ng Magic FM 2 Gigaraw. Katambay Jeneline, ibalita mo.
3: Nilinaw ni Philippine Ambassador to France Eduardo C. de Vega na kailangang igalang ang soberanya ng bansang France kaugnay ng mga ulat tungkol sa kinaroroonan ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Sa isang opisyal na pahayag nitong Lunes, Mayo 4, iginit ni de Vega na ang Philippine Embassy ay hindi maaaring kumilos sa paraang lalabag sa batas ng host country. Anya, under international law, an embassy is expected to refrain from acting in a way that violates the host nation's sovereignty. Paliwanag pa ni De Vega, it's the same if the situation were the reverse. The French embassy in Manila can adjust, perform police work in the Philippines, and actually arrest their citizens in Philippine territory. Sa gitna ng mga ulat na kasalukuyan ng manong nasa Francisco, binigyang din ng embahada na dapat idaan sa tamang proseso ang anumang kailangang hakbang. Para sa Magic FM News Today, ito po si Jeneline Montilla ng Magic FM Tugigiraw, katambay mo sa pagbabalita.
1: Magic FM News Today.
0: Maraming mat salam katambay Jeneline Montilla ng Magic FM Tugigiraw. At sa iba pang balita, isa namang lalaki patay matapos matabunan ng niyog at ex-DND Chief Gonzales iginit na minadali ang impeachment ni Vice President Sara dahil takot ang lahat ng congressman na maungkata ang anomalya sa bansa. Alamin po natin ang balitang yan na ibabahagi naman sa atin ni Katambay Arnel Puong na Magic FM Dipolog. Katambay Arnel, ibalita mo.
4: Daghang salamat ug maingmuntag mga katambay. Isang lalaki ang inideklarang dead on arrival sa ospital matapos matamaan na natumbang puno ng niyog sa barangay Marang Barira, Maguindano del Sur. Nito lang Sabado, kinilala ang biktima bilang si Cao Batuan na sa Hostunggulang at residente ng lugar. Hindi umano namalayan ang biktima nang biglang matumba ang puno ng niyog. Nagtamo ng matinding pinsala sa katawan ang biktima na siyang dahilan ng kanyang pagkamatay. At sa ibang balita naman mga katambay, naglabas ng pahayag si Norberto Gonzales kung saan iginiit niyang umano'y set up lamang ang sinusulong na impeachment laban kay Sara Duterte. Ayon sa kanya, minadali raw ang proseso dahil pangamba ng ilang mambabatas na matalo sa susunod na halalan at upang maiwasan ang pag-ungkat ng umano'y mga anomalya sa pamahalaan. Dagdag pa ni Gonzales, layunin umano ng naturang hakbang na pahinain ang posisyon ni Duterte bago ang eleksyon. Sa kabila nito, wala pang opisyal na pahayag ang kampo ni Vice Presidente hinggil sa naturang aligasyon habang patuloy namang pinaalalahanan ang publiko na suriin ang mga impormasyon at umasa sa beripikadong ulat mula sa mga otoridad at opisyal na sanggunian. Para sa Magic FM News Today, Arnold Kong, Magic FM Dipolog, ang katabay nyo sa pagbabalita.
1: Magic FM News Today.
0: Maraming salamat katabay Arnel Kuong na Magic FM Dipologa. At sa amin pong pagbabalik, mas maiinit at marami pa pong mga balita ang ibibigay namin sa inyo para updated po kayo sa ating News Today dito po sa Magic FM katambay mo.
1: Magic FM News Today.
5: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
7: Kape at pandesal, normal na kapartner sa almusal. Pero tuwing umaga, iisa lang ang masarap kasama. Magic Power Jam.

0: We got more hits for you, so stay tuned. FM.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Alma, larisan, taboroksing ko mabini, sakit akong ulo, magsakit akong ulo niya, magsakit akong hawa, karoon niya nag-magnum ko. Okay siya. Yang ako kong pato, barato na kaayo. Maminti na lang ko, yan yung magnum C. Basta magnum C, barato pa, effective po pa dyan.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Great music. Magic moments. This is Magic FM.
4: Ito na ang pampagana at masarap na kasama. Magic Tondo Katambay. Ang greeting po

0: Magic kung doon katambay. At iba pa, dito lang yan sa tunay na nagpapasaya. Magic FM, katambay mo! Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM,
1: katambay mo!
2: Katambay mo!
1: Katambay mo!
3: Katambay mo!

0: is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
1: Magic FM. Katambay mo.
2: Good afternoon, it's now 1 o'clock.
3: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuwang 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, Magic FM sa Kawayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Kloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
4: Proud member of the KBS.

0: Nay! Ay, Nay! Pasensya dyan kay Nay, ha? Karun pag ikaw naabot ikag palingki ba?
1: Palitan ako ni Magmagnon sa herbal coffee.
0: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot yung ko.
1: Kung ho! Balik dito sa parmasya. Iingan talaga nga magpalit og Magnum sa herbal kape. Imuha dyan ang ikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum sa herbal kape. Pagdali dito.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Elsa, Abi, sa una, murag ili tayo ka makakuan ba? Kana pang katulog. Karong okay na siya, makatulog na ka. Magnum C nga kapira man ang ako gigamit. Kapira gina ako permente pa yun.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy o Butika Hinatuan.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Ako si Mrs. Lily Junior, Malanggat ng Totoe, Ingog City. Ako, adugay na kong user sa user ko sa Magnum C. At ingog ko nga, patsada kayo, pawarang kape, patsada din ang kape kayo. Wala kayo batiyon, lagsika, wala kayo batiyon sa imong kutubuto, hindi ka makatulog. Nagkakayang binipis ang Magnum C. So, hindi lang ako gagamit sa lain. Magnum C ang nagin ako, oh.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Hingoog, Seafarers Pharmacy o Jomed Pharmacy, sa Butuan, sa Langihan, CNC Pharmacy, sa Puyuhon, MNC Pharmed Pharmacy o sa Villa Cananga or Villin Pharmacy.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Maria Roberta Piresaldo sa Tulosa, Kabadbaran City. Kanang di ko makakangay sa mga uban nga mga kape. Di ko makukuha magamurag mo UTI na yun ko. Wala din ko makukuha niya. Ako nang gisulayan ang Magnum C niya. Maayo man di ay. Wala ako nag-mintin ako ani. Kada buntag, mumpalit yun ko. Oh, lami ang Magnum C.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Dalton Drug ug Jalen Generics.
7: Good morning, Mang.
8: Uy, good morning, Pang. May kinimata na ka pang dali pa, mga pinatang duha.
7: Kumuta ng...
8: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
7: Kumuta sa aroma ni, uy.
8: Ay, syempre.
7: Di, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
8: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
7: Magnum C Herbal Coffee?
8: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
7: Kung maumang, ako sabihan niya rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
8: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
9: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani.
1: Herbal Juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitumbalik, o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay safe, o dili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi, sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
5: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: Love. Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
9: Sigurado ka?
8: Sex.
9: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
10: Marriage and career.
8: Sus na anak sa kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
9: Natural. Kay sige kang pambabae.
10: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
8: Yes, natawa. Thank you po sa trabaho.
10: Love, Sex, Marriage and Career. You

0: marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Visitasyon, Manigde, taga-dabong-dabong. Kining Magnus si akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, ang adugay na, kanang yalibiyog yun siya, maayog yun siya. Duwara yun akong gamitun. Pakaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balikon og gamit. Itibog, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Valentina Eborn, sa una, wala ko nagamit Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ka siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Sa pa-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa didi na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko yung Picasso. So, cancer patient, survivor man ko. Dangang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Ang pangalan ko ay Dakatalan, taga Barangay Kalunasan. Lain akong paminaw, pero sa nakasuway na ko sa Magnum C. Suspirte, gidi ka nami. Iagit ang kape kag ang kapsul. Uli na gani ko nagamit sa kape kay wala man ko nag-testing. Pagbuan sa mlang, nagsuway kong inom. Pag inom ko, uy, dami man din yung kape. Mauta, nagpalik kong duwa kakarton daon sa mlang. Hantod ka ron, amunan yung ginaminintin ko ang kapsul o ang kape. Pertigid ka nami, efektibo, barato pa yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Regium Distributor, Root Pharmacy sa Kalinan, o L3 Pharmacy.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
6: Kumuta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Kumuta sa aroma ni, oy.
7: Ay, syempre.
6: Di, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
7: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
9: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa'yo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetes diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C Diacare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C Diacare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice. Say kini herbal juice. Love me.

0: sex, marriage, and career.
1: Isang magandang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Kayo po'y nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Another brand new day, mga kaibigan.
2: Bagong araw, bagong magagandang pangyayari sa buhay. Bagong matututunan sa araw ni ito.
1: And how I wish maganda ang mga magandang nangyayari sa buhay.
2: Oo naman, you know what, Captain Jake? Ang kailangan lang talaga natin. Lantawon ta ang good side sa in every situation. Amogali na ang nami. Ilonggo na gina. Kaya may ara na namangkot sa akong Captain Jake. Nanay nang utana sa ko ba? Namangkot sa akong
1: namangkot.
2: Ba? Namangkot daw. Kung paano daw na mahimong positibo sa imong kinabuhi, sa imuhang life daw. Bisan sa damo ka daw sa problema. Ano lang na siya eh. Kanang mag-relax ka lang kag hidlawan mo lang na siya. Bala mo na ng hidlawan?
1: Saan hidlawan?
2: Nisihan.
1: Oo ba? Kang hidlaw mo, bisaya, kaya maramang ko ka ng giuhaw.
2: Gimingaw, hidlaw.
1: Gimingaw. Malipit. Giuhaw. Ginagamit ng hidlaw sa bisaya ang kanang pagtagaan o hatag o diin sa kanang giuhaw.
2: Hidlaw, giuhaw, gimingaw, gimingaw.
1: Giuhaw ko ni mo mamilaki.
2: O, di ay. Pag ino magmagdom si herbal juice, oh.
1: Grabe ang akong kahidlaw sa imo mamilaki. Hmm? Orang magkanang guwan ni Manyakis mga ipaminaw.
2: Oh, lain kayo tapa. Change topic tapa. Merglain sa merg dili sa maayo.
1: Lahi mo si Lunggo. Kung si Lunggo paminaw, lami paminaw. Pero sa Bisaya, merg di man. Ano yung magandang araw po sa inyo lahat. Samahan niyo naman po kami mga kaibigan. Sa loob ng 2 oras, magsasama-sama tayo. At live po tayong mapapanood sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky.
2: Captain Jake and Mommy Lucky po ang inyong pangitaan sa itong Facebook. Kay libre man ang Facebook. Pangitaan ninyo. Pagkuhan mo, pagka ng
1: 21 live viewers mga kaibigan. 21 live viewers. Sana kung halimbawa nakikinig kayo, paabuti natin ito ng 100 live viewers. Yeah. Umabot tayo ng 100 live viewers, tinood ka na, posible ka na mga...
2: Posible. Alam mo, nangyari yan dati. Nahitabo na siya sa una, mahitabo na karon.
1: Ato ng Sulayan Davi sa mga naminaw karon. Ayan, labo tayo mapapanood sa Facebook. Again, pangitala ng Captain Jake and Mommy Lucky.
2: Captain Jake and Mommy Lucky. Ana sila, uy, nindot, lagi kaayo kayo nag-live daw karon. Syempre, kagahapon mga good, not stable ang atong internet connection. Karon kay stable na kaayo.
1: Mayo ng internet karon, so pwede niyang matanawan ninyo si Captain Jake and Mommy Lucky. Pag-comment mo diha kung asa inyong lugar, kinsa inyong gusto i-greet, kumusta mo, parehaning giingon ni Kwano, ni Nathanael. Shout out po kay Ismael. Ayan. Taga Kabakan, magatos ni sila. Naminaw po sa tuwang programa. Kani nag-comment nga kanang nag-search jugo sa Facebook ay gusto jugo makakita sa inyong mga gwapo-gwapo mandiay mo. Permi jugo ka pamina sa inyo. Hindi ka na kayo Roslyn Salmoy. May na lang ang mga message ba nga makapabuhi sa mong atay?
2: Makapabuhi sa mong dugo ba nga? O di ba kaha, makapasteady sa atong dugo. Kaya ni taas man atong dugo. So, makasteady lang sa atong dugo. Mura na siya. O, ang mga kabalo mo, ang mga listener na to, ang mga tigpaminaw na to, mauna siya ang nahimong losartan sa among mga dugo.
1: Okay, awa, losartan. Grabiha po na.
2: So, pang-pastables dugo ba? Parang pasaka.
1: Ano ba yung magandang araw po sa inyo? Ano magandang lesson ngayon, Mami Laki? Ano magandang pag-usapan ngayon?
2: Eto, Captain Jake, maganda ito talaga. Very short lang ni siya nga pagtulunan, pero grabe o kanabitaw, kung subayan ni mo ni siya or kung imuha ni siya hunahunaon, nindot ka ayaw nga na kay lesson nga makuha
1: niya. Sige nga.
2: Ingon sila, sa kinabuhi daw, sometimes you win, sometimes you learn.
1: Aba. So, hindi lose, ha? Sometimes you win, sometimes
2: okay,
1: you lose.
2: Okay, mo lang, sometimes mo laog ta, sometimes pwede mang gita, no. Sometimes you win, sometimes you learn. Sometimes you win.
1: I mean, in all occasions, mga kaibigan, we have to learn. It's either manalo ka man o matalo ka man, we have to learn from it. Ayan, sa panahon sa winning rama, mga kaibigan, kadalasan na ba, diha, nagkaroon ng problema.
2: Yes. Ayan. Tama, tinuod yun. Nga naman, Captain Jake.
1: Be very careful about winning, ha? Kasi dyan po, kadalasan nangyayari, mga kaibigan, kung saan nanalo sa buhay, saka naman bumagsak. Kaya mag-ingat po, mga kaibigan, hindi po yung saying ni Mami Lucky, sometimes you win, sometimes you learn.
2: Kanta ko na pag ganunta ni mo ba?
1: Ayan, sometimes I run, sometimes you win,
2: sometimes you learn.
1: Ayan, so ito siguro i-rephrase. Ayan na. Sometimes you win, and always you learn. Ah, pwede nga na
2: pwede namin. Na. Oh, sa imong kadaugan, kung napildi man ka, naa kay pagtulunan.
1: Ayun. So pwede nga na. Kasi ang learning po mga kaibigan, in all situations and all occasions sa tuwang kinabuhi, all the time, every time do nagi learning. In it's a must, Mami Lucky. Kaya mga maginato ang hinagiban or yan po ang tools o isa sa mga tools kung paano tayo humarap sa buhay.
2: Mm-hmm.
1: Yung ating kaalam o learning sa kinabuhi. Based on experience, based on facts, based on mga learnings nga gikan po sa laing tao, mo na itong hinagiban or kanabang panangga or shield, Mami Lucky, para dili ka ma... Panangga, shield. Sa napabailang term, anong panangga?
2: Hinagiban, marag mo.
1: Hinagiban, sa Bisaya pa. Mo nang ato ang shield or kanang hinagiban para moabante sa kinabuhi. Mo na kinakinhang lang yun ato ang learning. Nya, ang learning, dili lang nasa sa panahon nga mudaog ka or ang learning, dili lang po nasa sa panahon na pildi ka sa tanang higayon. And kadalasan pa nga po, mga kaibigan, ang learning nanggagaling po doon sa pinakalisod o pinaka down moment sa imuhang kinabuhi. Diha mo sulod ang grabbing a learning o pagtudlo sa kinabuhi.
2: Yes.
1: And ang kasagaran pong learning, dili lamang sa grabbing kapildihan sa kinabuhi, but ang learning po, mga kaibigan, kadalasan nga hitabo, dito po sa grabbing kadaugan sa kinabuhi. Gatudlo yun na Mami Lucky kanunay og lessons.
2: Ayan.
1: So unsa na kanang ang kasagaran normal nga panghitabo kanang matuto ta dito sa kapildihan. Tinuod man na in all occasions, mga kaibigan, diha ba gyud naman makatuon sa grabing kalisod, makakatuon makas. For example, ang kagutom na gitudlo nga lesson. Unsa nga lesson? Mag-amping sa panahon nga naa pa abunda pa.
2: Mm-hmm.
1: Gayahin ang ginagawa ng mga langgam o amigas nga sa panahon sa tag-init, gahakot na sila perminti o pagkaon.
2: Or na sila, ga-reserve na sila daan.
1: Nag-iipon dahil sa panahon sa tag-ulan, panahon sa tag-ulan na sila ma savings daan. Mm-hmm. So, mo na ilang mentality, Mami Lucky. So, pwede nga na, mo na nga, kung panahon sa kalisod, doon ay gitudlo na ang kagutom, doon ay gitudlo nga lesson, mag-amping, mangandam sa panahon, nga okay pang dagan sa kinabuhi. Kung
2: yes,
1: pobre, himuunin mo na sa inspirasyon para mas labi kang magkugi. Dili pwede nga maoy makapahimong hinungdan nga mas labi kang madown sa kinabuhi.
2: Mm-hmm.
1: Kung dili, mahimong pangpalagsik o pangpadasig aron mas labi kang maningkamot o magsingkamot sa kinabuhi.
2: Yes.
1: No, kanun sa pa dapat matuto sa panahon sa kadaugan. Ayan.
2: Mm-hmm.
1: Ang kadaugan, gahatag na sa tuag kahigayunan nga i-amplify kung unsa gyud ang imuha personality, unsa gyud imong character. And most of the time, na-amplify ang negative na ito nga kinaiya. Ingon nila, nga kung kanun sa daw na nilambo, ni-succeed sa kinabuhi, saka daw nausap ang kinaiya, but amplifier ang kwarta, Mami Lucky.
2: What? Ang sa may pasabot, ano ang amplifier?
1: I-amplify. Ibig sabihin, ang kwarta, i-amplify lang niya kung unsa gyud ang naasi mong kasing-kasing. Igawas, ipakusog.
2: Igawas. Ayan.
1: I-amplify niya. Or...
2: siya ang magpagawas kung unsa gyud ka kung naa kay kwarta.
1: Ayan. Kung sa lahi pa nang termino, magnifier ba? Mas mudako, mas maklaro, ana ba? So, mga na siya, kung nangay kwarta, mas mo-amplify kung unsa gyud ang imong innate nga character.
2: Yes.
1: Ayan, kung unsa gyud ang imong pagkatao, dili ka usbon, kung dili i-amplify na siya, Mami Lucky. Kung mahinatagon ka gyud, buutan ka, sakto ka kasing-kasing, motoy mo amplify sa imo. Gamito ni mo ang imuhang pag-succeed sa kinabuhi nga, mahimo kang maayong kasangkapan para katong imuhang success nga nakuha, mapaambit ni mo o matudlo ni mo sa laing nga mga tao, paano ni mo na nakuha ang success. Dili para i-amplify ang mga negative na ito nga kinaiya. Sama na lamang sa daghan nga mga nakita po nato nga mga pagtulunan gikan dito sa mga nag-succeed nga mga tao, Mami Lucky, nga kung kailan nag-succeed saka naman nagsimula ang kanilang downfall. Ano man kay usahay manggod ma-overwhelm sa ilang success.
2: Yun.
1: Ayan, pag na-overwhelm sa success mo nang simula sa ilang downfall, gamito nila ilang ang ilang resources, gamito nila sa dili maayong mga butang, nakakaton na pagbisyo, nakakaton na pagbinuang, diha kung kano sa kani abanti sa kinabuhi nakakaton ka nag mga dili unoon
2: mga dili unoon nato nga
1: mo. Ayan, dili maayong pamatasan. So, mag-learn gihapon sa panahon sa
2: Kadaugan.
1: Kadaugan.
2: Tama. Tama ginakapin.
1: Mas labi pa gani kang mag-amping sa panahon sa kadaugan kay mas lisod kontrolo ng atong kaugalingon sa panahon sa kadaugan kasi ma-overwhelm ta.
2: Mm-hmm. Oh, kaya ang atong tanaw, Captain Jake, ang tanaw na itong anak, no, kay manang di na ta mapilin, di kinagdaog man ta.
1: Yan. Ang anay, na scientific explanation na na Mami Lucky. Mm-hmm. Ang scientific explanation na when we are winning in life, in all aspects, madaog ka man sa dula, mudaog ka sa kinabuhi,
2: sa karera nimo,
1: sa karera, sa pagskwela, in
2: sa imong relasyon.
1: Yan, it means that in all aspects sa atong kinabuhi, when we are winning, our mind is kanang ga-produce og flood of dopamine. Ang dopamine kanang kuan na siya chemical na sa happy hormone ba.
2: Yeah.
1: Yan, so dopamine chemical na siya nga girelease sa tuwang lawas kanang kanabitong lamiin mo, ma-excite ka, happy ka, ana man na siya. So when we are winning daw ang

0: imagination.
1: Ganun, huna.
0: Ayan, ga-create siya. Ayan. Ga-create siya karoon ng imagination nga you are ga-create your imagination that you are invincible. Invincibility. Kaya bang, di ka na mapildi.
1: Parang undefeated.
0: Ayan. Di ka na, invincibility. Kaya di ka na mapildi. Mara feeling nimo, ikaw na pinakahawd sa tanan.
1: Ikaw na pinakahari sa tanan. So,
0: ga-create your illusion, Mami Lucky. Ayan.
1: Illusion
0: yun pala.
1: Illusion.
0: So, ang dopamine, ga-create your illusion, sa imong hunahuna, illusion of invincibility. Kaya bang, di ka na mapildi. So, that's why, mausap ang imuhang pagdala, dili ka nakakontrol sa imuhang kaugalingon, and that's why maabot na ka sa punto magbuhat ka ng mga butang nga dili maayo. So mao na nga, be careful when you are winning and be careful when you are failing. Mao na akong butasabot. Oh, na natin nakatunang karoon lawa, ha?
1: Yes.
0: Mag-ingat sa panahon sa kapildian, mas labing mag-ingat sa panahon sa kadaugan.
1: Yesterday.
0: Ayon. So tayo ngingon ini nga saying.
1: Akong giingon ka ganina, Captain
0: sometimes
1: Jake.
0: Sometimes you win.
1: Sometimes you win, sometimes you learn.
0: Ayan. Mga paalala po mga kaibigan, hatid sa inyo ng Magnum C! The most nutritious herbal food supplement. Kung kinakailangan po ng katawan natin ang food supplement, wala pong ibang maganda po na food supplement, Magnum C Herbal Capsule. Ang Magnum C Herbal Capsule, maayo sa baga, maayo sa kidney, maayo po na sa atay. Kung ang problema na ito, pagkahapo, pagkaluya, dali ka maigo sa mga sakit, Magnum C Herbal Capsule. Malaking tulong po yan, mga naitay, sa mga nagkakaedad na kagaya po ninyo na dali na magkasakit, dali na maluya. Maayo ang Magnum C Herbal Capsule sa bughat, gapadede o bagong panganak, bagong opera, mga samad, daling maayo. Acid reflux, ulcer, napakarami pong natutulungan sa Magnum C Herbal Capsule. More than 300 ka managlay-laying sakit ang pwedeng malikayan, pwedeng maalibihan sa pamamagitan po ng Magnum C Herbal Capsule. Bakit po? Dahil ito po'y purong herbal na mula po sa Moringa oleifera na ang malunggay ay kilala sa tinatawag na Tree of Life.
1: Supermarket on a tree.
0: And superfood, miracle tree. Gitawag na siya niya na Mami Lucky tungod kay doon na siya'y maayong
1: binipiso.
0: Ang malunggay, according sa pag-aral, more than 6 times kaunom kapiloon, 7 times more vitamin C, kapito kapiloon ang iyang vitamin C. Kung mukhaon kag-orange, magkasakita, di ba? Mostly, pagka nagkasakita, ginapakaon tag-orange.
1: Orange, paipabusang ato immune system, yeah. Pinagi sa pagkaon o gano'ng mga rich in vitamin C.
0: Ginapakaon kagulay, ginapakaon kaprutas nga naman kasi rich in vitamin C. Dahil kung rich in vitamin C, dali ka maulian, dali ka maayos sa imong karamdaman. And ang malunggay, 7 times kapito kapiloon ang iyang vitamin C kung ikukumpara sa vitamin C nga makuha lang sa orange. In anak ka powerful ang malunggay. Nga 500 milligram na siya. Solid na sodium ascorbate nga gitagulan pagadog. Another source of vitamin C ang sodium ascorbate o malunggay. Giuban na siya para solido na dali maayo imong sakit kung bagong opera, kung nagsakit mga kalintura, dali maghilom, giubo, gikagihilanat, gisipon, Magnum C Herbal Capsule. Kanang mahapo lang, magbaktas ka, magtiguang na ka, kat-kat lang ka, usak ka ang duha
1: ka ang dali na kahangakon.
0: Hangakon ka na. Magnum C Herbal Capsule. Malaking tulong po yan ay, mga tay. Tamang ehersisyo, pagkain na pagkain po na tama, sasamahan mo ng Magnum C Herbal Capsule, sigurado yan. Walang imposible, gagaling po tayo sa ating karamdaman. Magnum C Herbal Capsule, mabibili po sa 11 pesos lamang sa inyong mga suking butika, pharmacy, sa inyong mga lugar. Diyan po sa Bukidnon, Valencia, Maramag, Malaybalay, Lantapan, available po dyan sa Kibawi, Bukidnon, Don Carlos, available sa Wao, Quezon, Bukidnon.
1: Kalilangan.
0: Ayan.
1: Bukidnon, available lang. Ito ang Magnum C products. Lantapan, Bukidnon, available.
0: And available din po sa Butuan and available din po mga kaibigan sa Hingoog City and Kabadbaran. Available po sa Agusan del Sur area.
1: Butuan.
0: Patinay, Rosario, Prosperidad, Talakugon, Bayugan City, available po yan.
1: Kabadbaran.
0: San Franz. Ayan, available po. And Surigao del Sur area, Tandag, Kagwait, Arasasa, nana sa inyong mga butika. And available din po mga kaibigan dito naman po sa may Lianga, Barubo, Tagbina, Padung na din sa Hinatuan, Padung na sa Bislig City, kung asa kusog kayang Magnum C. Padung naman ka din sa Davao de Oro, gikan din sa may Santa Josepa, Trento, Padung sa Mungkayo, Monte Vista, Compostela, Nyubataan, Nabunturan, Mawab, and Davao del Norte. Available po sa Tagum, Pantukan, Kapalong, Mako, Mabini, and Laak, New Corelia, sa inyong mga butika, makapalit mo Magnum C Herbal Capsule. Yan po kung kailangan nyo lang naman. Ayan. I mean, amo lang nag-i-share sa inyo, okay? Daghana mag-ugay okay, mga Magnum C users. Kung tanawon lang nimo niya mong library, di perting daghana ni mga sa library na mo, perting daghana ng testimonya. Bisan kinsa lang ang mga tiguang maghatag og testimonya nila. Manguhit pa gani, kapitan, kuha ikog testimonya, ha? Kay mo testimonya dyan ko sa inyong Magnum C herbal capsule.
1: Ah, grabe dyan ang iyong Magnum C ba? Niya, human, hindi mo na istorya ba? Tinawag na. Ato, tagwaan o ganang testimonya.
0: Magnum C herbal capsule, napakagandang kapsula po para sa inyong kalusugan. Available na po sa mga nagadaiyang butika sa Davao City, Tanang HB1, Tanang Rojon Pharmacy, Bofarco Pharmacy,
1: Value Plus Pharmacy,
0: Value
1: sa
0: Plus,
1: Eva Pharmacy,
0: Suiho, ayan.
1: Oh, Butika Karina, yeah,
0: Southern, Pharmacia Southern, Amesco Drug, Tanan Butika, Wise by Pharmacy, Turil, Mintal, Kalinan, Bisan Asa, mga sa Davao City, may Magnum C Herbal Capsule. Mahilig ka sa kape, naay kaping herbal, Magnum C Herbal Coffee. Kung nakay bloated o di ba ka kanang...
1: Bloated ka, kanang wapakakabawas, feeling mo dako ang imuang... Kanyang bugat ang imong paminsar, kay tungod sa wala kay tarong na bawas.
0: Oh, naatay Magnum C Barley Coffee. Magnum C Barley Coffee, available na po sa mga nagadayang butika, pharmacies sa inyong mga lugar. Nindot po kayo na kung haplas istoryahan, napoy Magnum C nga herbal massage gel.
1: Kung nindot ka, ayaw niya itong Magnum C massage. Kung for example, kabuhion ka, dagaton ka, gabiyahi ka permanente, malipong ka, mahilo ka, kasukaon ka, pasintabi sa kumakain, naatay Magnum C Refreshing Oil. Nga gamay lang na pwede nimo ibutang sa bulsa nimo nga magdaldalandahon nimo pag mato ka o kanang mobiyahe ka o magbas ka.
0: Ayun. So, daghan kay produkto sa Magnum C. Dalira kay natimanan mo. Ato lang kag butika. Naamoy Magnum C products. Unsa may imo nay, kape, haplas, pangita lang unsa imong gusto. Anything basta Magnum C. Kaya ang Magnum C po mga kaibigan, nagpabiling.
1: Epektibo, barato.
0: Mauna nga gitangkilik sa katawhan. Magnum C, nagpabiling, epektibo, barato. Again, live po tayo mapapanood sa Facebook. Pangita lang Captain Jake and Mommy Lucky.
1: Captain Jake and Mommy Lucky, paki-post ko, paki-comment ko asa mga naminaw ng radio station. Kung naminaw mo karon tapos na-curious mo sa ato ang Facebook Live, ipangita ninyo ang Captain Jake and Mommy Lucky. I-type ang inyong mga pangalan o asa inyong mga lugar. O kung Magnum C user ka, asa ka nga butika, nagapalit sa ato ang Magnum C products.
0: Ah, okay. So, padayon to sa ato ang programa. Ibang kwento na naman po ng buhay ang ating maririnig sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
2: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C!
2: Valentina e Borde. Sa una, wala ko nagat Magnum C. Tapos si nanay, alibyo ka siya sa Magnum C. Tapos nagamit na po ko. Tapos cancer patient ko, breast cancer. Sa pa-ultrasound ko, may nakita na po sa Picasso sa dede na ako. Pag inom na ko tuloy-tuloy sa Magnum C, nawala. Pag ultrasound otro, nawala ang sa Picasso. Wala naman ko'y Picasso. So, cancer patient survivor man ko. Dangang salamat sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
0: Love, sex, marriage, and career.
4: Nakikinig sa programang Love,
5: Sex, Marriage, and Career.
4: Kauban nga ba na inyong kabinan? Ako po si Captain Jake.
5: O ako si Mommy Lucky. O naku, alam nyo ba, sa init ng panahon ngayon ay magkalimot ha, nga mag-inom magdagang tubig. O syempre pang refreshment para unya pagmata sa itong mga anak. Eh. Summer na ba karon Captain Jake, no? So magtapak mong ginang mga anak sa balay. Ang refreshment nga nindot kayo at ang Magnum C Herbal Juice. Kaya dili lang siya basta juice. Herbal juice ni siya. Ayan. First herbal juice in the market.
4: Kung mag-juice man lang sa para sa pamilya, dapat yung herbal juice kasi may pakinabang pa sa kalusugan. Sa halip mag-soft drinks, Magnum C Herbal Juice ang dapat inumon. Tatay Wilson Katumaw, maraming salamat sa pagpaminaw.
5: And
4: salamat din po sa pagpaminaw kay Nanay, ito na o, si Nanay Perlita.
5: Nanay Pearl.
4: Ayan, salamat po, Nanay Pearl. Gihidlaw kayo ko sa Magnum C. Lami kayo.
5: Gihidlaw kagid niya sa Magnum C.
4: Salamat, Daday Wilson. Gihidlaw giday, ha?
5: Gimingaw daw siya. Ma'am, Vilma, Leopoldo, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Salamat po sa pagpaminaw kay Ruby, Racho, Geltura. Maraming na po sila, Girly Abrasadol. Abrasaldo, ang mga taga-Banbanon, Laak. Sa Manibanbanon, Laak. Davao de Oro, maraming salamat po.
4: Ito yung mga bagong nag-follow sa atin na sa ating Facebook, Mami Lucky, si Daryl Estrilon, si Dora Dora, si Ancherto Joshua, Jonalyn Nuyat, si Lina Fortaleza, si Laima. Ito yung mga bagong nag-follow sa Facebook, si Joanne Suico, si Nora Kamir, si John Ernest Libuon, and mga taga, kini si Naib. O si Princess Rulatado. Naminaw po ni sa satwa sa mga taga Valencia City. May pagpaminaw, bay paglanog-lanog sa Valencia City. Si Inday Chocas. Maraming salamat si Jennifer Bumanlag. Ayan, mga bagong nag-follow sa Facebook natin.
5: Thank you! Salamat po sa inyo. Naminaw po karon si Ma'am Rose Tagalog Kua. Uy, ibalik na ni si Ma'am Rose. Gikan sa yahang reunion bakasyon. Nga naminaw siya sa to sa hotel sa Cebu.
4: Aba, kalami sa life. Oy.
5: Ay, ibalik na ko siya trabaho sa may SBPDC Finance Office. Si Ma'am Rose, Ma'am Camille, Ma'am Jane, Ma'am Sandra, Ma'am Adele, and Ma'am Kankan. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Naminaw po si Rebecca Nilias, ang mga taga na Bunturan. Thank you very much.
4: At doon ang upper area tabi, si Ma'am Judith Castro ng Davao de Oro. Daghan ang tigpaminaw sa to sa Davao de Oro.
5: Oy, thank you.
4: O sa representing from Carmen, Davao del Norte, Berna Rose Gabriel. Na po yung representative gikan sa Trento, si Femeline Lopez. Nga gapalito sa Magnum C diha sa may JMP Pharmacy. Femeline Lopez, congratulations! Tigpaminaw na doon diha sa kon. Congratulations naman.
5: Ano nga congratulations kasi ma-expect na sila nga nasa yung premium kapaya si gara-gara diha kapag.
4: Taga Trento representing Trento!
5: Tiyo! Siya, syempre di mo palupig ang mga taga Alyosa North Katabata, Captain Jake. Si Michelle.
4: Representing Alyosan.
5: Si Michelle Adia Kalawigan.
4: Di magpalupig ang mga taga North Katabato. Ang representative nila si Ira Abdullah Abdul. Mayang pagpaminaw. Thank you.
5: Syempre di mo palupig ang mga taga Agusan El Surveruela. Si Nene Choy.
4: Aba, og mga taga...
5: Chuday Chu.
4: Oh, si Chu og naminaw po. Di magpalupig ang representative mula sa Saguma, Bayugan City. Palakpakan na to si Ami Alasagas.
5: Wow, kuyawa, oy. Siyempre, di po ni palupig ang mga taga kuan Captain Jake.
4: Anzaman.
5: Ang mga taga na Bunturan, si Rebecca Abarido Nia.
4: Oba. Oh. Kiki iPod, ning sulod. Ug mga taga Okay Affordable Collection diha sa Midsayab, di magpalubig sila ati Neneng, si Shana, si Jen, si John, si Letlet o si Tilet o si Joy, Jeff, John, Jimboy o ang pinaka sa baan nga si Bamba. Mayan, salamat sa inyo mga taga Midsayab.
5: Ug syempre mga taga Thailand, Talaingon.
4: Ha, grabe.
5: Si Zeus Lotto.
4: Salamat po sa inyo. Di magpalubig po ng mga taga Tagum, si Yodge Pasqua. Di magpalubig diha. Ug syempre po diri sa duha si Sir Pat Lucero at to ang amigo diha, at to ang boss diha sa RPFM.
5: Hello.
4: Mayong pagpaminaw diha mo diha, boss.
5: Naminaw po syempre ang mga taga Damgonimo, Damgonako, ang taga Dream Village, Tagum City, si Nanay Edith Ponte, Pormento.
4: Daghanag representative sa Tagum ha, og namina bod ang mga representative gikan sa Bislig. Walay layan ang pinakagwapang inahanda si Mila Salazar.
5: Ah, kuya. Okay. Siyempre, di po naman palupig ang mga taga Mati. Uy, nai taga Mati ha.
4: Nasaag.
5: Asa makapalit rin si Mati, si Edmar Ramon.
4: Ayan, salamat po. Di magpalupig, gikan sa mga lugar, sa mga balaan, Santo Tomas, Davao del Norte, gika na kay Christy Achivara. Yes.
5: Kani, land of banana plantation.
4: Zona.
5: Sa Panabo City, Lorena Junco.
4: Aba.
5: Di
4: magpalubig. Ang gikan sa lugar.
5: Sige, tarungan ginagap.
4: Ha? Gikan sa lugar sa wa diri wa dito wa o oh, Lano del Norte.
5: Wow.
4: Lano del Norte, salamat. Salamat sa inasa naman itong ibasa ng wa.
5: Ah, naminaw po Captain
4: Jake. Si Rhea Lingkagasan.
5: Ayan, naminaw po ka ng Captain Jake ang lugar nga perting Bugnawa o perting Ninduta.
4: Pagnawan ako na, bukid nun.
5: Lili.
4: Asa man?
5: Secret. Kaoy.
4: Asa man?
5: Sa Kitaw-Taw Bukid Noon, si Edeline Kapanas. Naminaw po ang wani trabaho. Nagsige na nagpaminaw ang ato ang accounting department admin. Di po na sila palupig daw.
4: Di magpalupig ning gikan sa lugar sa mga baka.
5: Saan mo mga kuhan ka po?
4: Riniel Vante. Hello.
5: Ay, sa muka. O, kani Captain Jake, sa lugar nga dagha ginaadtuan, nga ginaswimmingan, ginaliguan, sa lugar sa Governor Generoso Davao Oriental, si Nene! Sige, dad.
4: Nene Chu.
5: Ano mo, Nene Chu?
4: Oh, wala na yung mga lugar diri. Di na ko nabasahan yung mga lugar.
5: Kani sa lugar, nga pag muagi ka, mupiyong ka, Captain Jake.
4: Ah, kabalo ko.
5: Sa pikit.
4: Pikit eh.
5: Pumikit ka. Si Ira Abdul, salamat.
4: Og la babaylay ang lugar diri. Butang inyog lugar para kay Bao Mi kanindot ani mga nay lugar oy. Asa ta pangita mga tawo natutoy mga lugar diri bi. Mga kanunay gakalayo, asa man?
5: Asa na?
4: Ha?
5: Asa na?
4: Among kayo. Asa man to? Asa itong gibasa na ko? Taga Mungkayo? Wala ano kong gibasa ay taga Mungkayo. Wala naman noon to. Ayan, relocation, New Bataan. Di ay ni si Rob Zracho. Ayan, representing New Bataan. Napabila, Mami Lucky?
5: O, napabila ni Captain Jake sa lugar nga.
4: Ang zaman na. Wala na.
5: Ko.
4: Wala na.
5: Naminaw lang sila sa Bislig. Si Nanay Mila Salazar.
4: Aba, salamat sa inyo.
5: Wala entry.
4: New Bataan, nabasa na nato. Mga taga-Kabakan, maayong pagpaminaw. Representing Evangeline Makatwal, ang pinakagwapa kuno sa Kabakan, North Cotabato. Walay lain kundi si Evangeline.
5: Ito na dyan ang pinakagwapa diha sa inyohang lugar. O syempre, naminaw po ang sa lugar, Captain Jake, nga si Aranggir, ang pinakagwapa o muse o dagag alahas.
4: Aba, di basta-basta.
5: Di basta-basta si Ma'am Bebs Kompetente.
4: Aba, ang donya.
5: Ang donya ng tandag.
4: Aba.
5: Ang donya ng tandag, si Nanay Bebs Kompetente.
4: And si Ma'am Vilma Leopoldo, lagi nakaantabayan. Nangita in town ni siya Magnum C, kaya iwa na siya kapalit in town. Salamat in town sa inyo na Ma'am Vilma Leopoldo. Kapamaligyan ni siya Magnum C, Ma'am
5: Uy, Lucky. Salamat kayo ha, sa inyo ha, ang pagpamaligyan. Maligya. O, gwapo mo po na siya, Captain Jake.
4: Nana siya'y kabuhayan. Di pag yun siya mamali. Nagproblema ganun siya kasa sa kakumpra kay wala na siya ika-provide sa iyang mga consumers ba. Ayan, si Loretta Warain. Ayan, namina sa itong programa. Si Marisa Dumas, si Evangeline Makatwal. Maraming Cold Spring. Sa lugar sa maraming Cold Spring. Rob Saracho.
5: Daghan na ng Cold Spring.
4: Ni Bataan.
5: Sige ba, magpangita ni Captain Jig. Asa may makaligo o mga spring.
4: Gikan sa lugar sa Sibulan. Doon ang palakpakan. Asa naman do? Ako gibasa. Naghanan mo ko nanulod ko. Nawa na noon. Nawala.
5: Sa lugar nga naghag abroad ang Inglesero sa San Francisco, Agusan ng Sur, Celia Vertuduoso Purisima.
4: Ang lugar sa mga surplusan, Japan, Jokarhi, Japan surplus ng Midsayaw.
5: Nagay siya entry, Sa lugar sa mga guwapa, sa may Mlang!
4: Lugar...
5: Tagay po niya, gwapo-gwapo po yung introduction po, no?
4: Lugar nga giilugan, unsaman, Marilog!
5: Sa lugar nga daghan permi o mga batanon, kay Evangeline Makatwal, sa may... kay Rube Suratso sa Mana. New Bataan.
4: Ayun. Anyway, mananata ha. Mananata sa itong kalingawan. Wala na po ikuan. Shoutouts kay Archie sa West Oil. Katingawan. Ayan. Salamat po sa inyo. Mga gasoline stations. Maraming salamat. Si Idol Mark Vert na minas sa itong programa. Salamat din po sa inyo. Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang kwento ngayong araw sa programang Love,
5: Sex, Marriage, and Career.
0: Love, sex, marriage, and career.

Dear Captain J, unang-una po sa lahat, Kapitan, ay gusto ko lamang batiin kayo ni Mami Lucky ng isang magandang araw. Lalong-lalo na po sa inyong mga tagapakinig. Bago ko pa man simulan ang aking kwento, Kapitan, ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Annalisa. Ikakwento ko po sa inyo, Kapitan, ang isang masilimuot. Ang masilimuot na naging karanasan ko sa buhay. Hayaan niyo akong simulan, Kapitan, ang aking kwento noong mga panahon kung saan nagkaroon ako ng batang karelasyon. Halos 13 taon, Kapitan, ang agwat namin ng edad nang naging karelasyon kong si Joshua. Ako ang nakakatanda. Pero bago pa man kami pumasok sa isang relasyong, Kapitan, ay may 2 na akong anak sa naging karelasyon ko sa una kong naging karelasyon sa buhay. Ito ang ikinakatakot ko noong, Kapitan, dahil napakarami ko ng pinagdaanan sa buhay. Hindi naging nagtagumpay o hindi naging successful ang mga naging karelasyon ko noon. Sa una kong naging karelasyon ay nagkaroon ako ng anak. 18 anyos lamang ako, Kapitan, nung ako'y mabuntis. Hindi naman nagtagal at iniwanan ako ng lalaki. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Nakatungtong lang ako ng first year college. Ito lang ang tanging masasabi nating bunga ng aking pinag-aralan o bunga ng aking pagsisikap. Ito ang naging dahilan, Kapitan, kung bakit hindi ako nagkaroon ng magandang trabaho. Sa antas ng aking trabaho at anyo ng aking trabaho, Kapitan, napakadali ko sa mga temptasyon sa buhay. Matapos akong mabuntis at makapanganak sa una kong naging karelasyon at iniwan ako, ay agad naman akong nagkaroon ng iba pang karelasyon. Hindi pa man nag-iisang taon ang aking anak, Kapitan, ay nabuntis naman ako ng isang lalaki. Bunga ng pagtatrabaho ko noon at pagsisilbi o bilang taga-silbi, Kapitan, sa isang bar. Yun lang kasi ang mapapasukan kong trabaho at napakadaling trabaho noong, Kapitan. Maganda rin naman ang sahod at hindi lamang sahod ang inaasahan ko, kundi ang mga ibinibigay sa akin na tip mula sa mga customer. Dati-rati ay nahihiya ako, pero kinalaunan ay tinanggal o natanggal ko na rin ang mga bumabagabag sa akin noon, gaya na lamang po ng mga kung ano man ang sasabihin at iisipin ng ibang tao. Lagi kong iniisip noong, Kapitan, na wala namang pakialam ang mga tao sa akin. Hindi naman sila magbibigay sa akin para may pagkain ako at may ipapakain ako sa aking anak. Kaya kinalaunan ay tinanggap ko na lamang ang lahat, Kapitan. Hindi na rin ako tinatablan ng kung anumang mga salita. Kahit man ang aking mga magulang, napagod na rin siguro sila sa kakasalita. Kakapuna sa akin dahil lagi kong iniisip noon, ano bang ipapakain ko sa aking anak? Ano bang maibibigay ko sa inyo? Eh ang totoo, kapag nakakasakit ang aking mga magulang, sa akin rin naman napupunta o pumupunta. Ako rin naman ang nag-aasikaso, pambili ng gamot o di kaya pangpa-hospital nila. Walang ibang mahalaga sa akin noong, Kapitan, kundi ang aking trabaho. Na kinalaunan ay dito rin ako nagkaroon ng isang panibagong karelasyon. Hindi pa man nag-iisang taon ang aking anak ay nabuntis na naman ako ng ibang lalaki. Sa madaling salita, Kapitan, hindi rin nagtagal ang aming relasyon. Siguro umabot lamang ng 3 taon simula nung ako'y makapanganak sa pangalawa kong bata, ay iniwan rin ako ng lalaki ito. Tila mailap sa akin ang swerte, Kapitan, sa pakikipagrelasyon. Pero ewan ko ba, kahit anumang pangako ko sa aking sarili at kahit ano pang sabihin ko sa aking sariling hindi na sana ma-inlove pa
sa isang lalaki, pero madali akong mapaibig, Kapitan. Ito ang isa sa mga bagay na hindi ko ikinahihiya. Madali akong mapaniwala. Siguro, dala na rin po, Kapitan, ng pananabik ko sa isang pag-aalaga. Pananabik ko na may isang lalaking mag-aalaga sa akin. Hindi ko kasi ito naramdaman simula nung aking kabataan. Lumaki ako sa isang environment, Kapitan, na magulo. Mga magulang na laging nag-aaway, mga magulang na nagsusugal. Umaga pa lamang, pagising mo pa, andyan na, maririnig mo na ang mga bulyawan. Maririnig mo na ang pagsigaw ng aking ina. Maririnig mo na ang pag-aaway ng aking mga magulang. Na minsan, kahit hating gabi ay nag-aaway na naman o nag-aaway na naman ang aking mga magulang. Lalo na kapag umuwi ang aking amang lasing,

buhay. Kaya lamang minalas ako na inaakala kong magkaroon ako ng sarili kong pamilya at payapang pamilya at magkakaroon ako ng isang asawang bubuhay sa amin o mag-aalaga sa akin. Hindi rin naman nangyari. Failure ako sa dalawa kong naging karelasyong kapitan at nauwi ako sa pag-aalaga sa dalawa kong mga anak. Ganun pa man, hindi ko tinalikuran ang aking responsibilidad. Patuloy ang buhay. Yan ang lagi kong sinasabi sa akin. Yan ang lagi kong sinasabi sa aking sarili noon. Hindi ako pwedeng huminto. Hindi ako pwedeng tumigil sa aking buhay. May dalawa akong anak, dalawang babae na umaasa sa akin. Lumipas pang mga taon, Kapitan, at lumaki na rin ang mga bata. Sa loob ng mga panahong yun, marami na rin karelasyon ang dumaan sa buhay ko. Pero dahil natuto na rin ako, Kapitan, hindi ko na hinahayaang mabuntis pa akong muli. Tama nga lang talagang naging desisyon ko dahil sa loob ng mga panahong yun, hindi talaga at wala talagang lalaking sumeryoso sa akin hanggang sa dumating sa buhay ko ang isang lalaking mas bata o higit na mas bata sa akin.

nung magkakilala kaming dalawa, kapitan. Mas bata siya sa akin ng 13 taon. Pero dahil na rin sa kanyang pagpupursigi at dahil na rin sa kanyang panliligaw sa akin, kinalaunan ay bumigay na rin ako. Kinalaunan ay napaibig na rin ako. Dati-rati ay iniiwasan kong lalaking ito. Alam kong hindi rin magtatagal, yan ang lagi kong sinasabi sa aking sarili. Bagamat gwapo, may porma. Kung ikukumpara talaga, kapitan, hindi talaga ako bagay sa kanya. May 2 na akong anak. Wala naman ako may pagmamalaki dahil nagtatrabaho lamang ako sa isang bar. Taga-alaga ng customer at taga-silbi. Habang siya, may maayos naman na trabaho. Kaya lamang ang lagi niyang sinasabi sa akin ay hindi naman daw niya tinitingnan ang mga nitong bagay. Bagamat hindi rin siya nakapagtapos ng pag-aaral. Ang para sa kanya, ang sabi niya sa akin noon, ay mas pinipili ng isang babae na may karanasan sa buhay. Yung tipong hindi madaling malugmok sa kung ano man ang mga pagsubok. Lalong-lalo na nung maikwento ko na sa kanya ang mga karanasan ko, kapitan. Dito ko raw siya, sabi niya sa akin, ay napahanga. Alam mo, napahanga mo talaga ako. Hindi biro ang pinagdaanan mo. Yan ang sabi niya sa akin. Madalas kong tinatanong sa kanya kung wala ba siyang ibang nililigawang babae, kapitan. Sabi niya sa akin, marami naman daw. Ang totoo, marami na rin daw siyang naging karelasyon noon na malapit na rin daw sana silang ikakasal. Pero sadyang hindi natutuloy, yun ang sabi niya sa akin. Ang sabi ko sa kanya, matanda na ako. Hindi na bagay. May makikita ka pang single na hindi katulad ko. Lagi niyang pinipilit, kapitan, ang mga salitang. Lagi niyang sinasabi sa akin ang mga salitang hindi dalaw o hindi daw mahalaga sa kanya kung single. Hindi daw mahalaga sa kanya kung kahit siya pa ang nauna. Ang mahalaga sa kanya, yung makakasama niya habang buhay. Sino ba namang babae, kapitan, ang hindi mai-inlove sa ganitong lalaki? Kaya kinatagalan ay na-inlove rin ako at napasagot rin ako. Ang sabi ko sa kanya, sabihin mo lang sa akin kapag ka napagod ka na. Sabihin mo sa akin kapag ka wala ka ng pagmamahal sa akin, maiintindihan ko rin naman. Noong una, kapitan, ay talagang kinukunta

kinokontrol ko ang aking sarili. Mahirap na. Baka sa huli ay matalo na naman ako. Baka sa huli ay iiyak na naman ako. Ako na naman ang maiiwan. Pero nung mga panahong lagi na kaming nagsama, lalong-lalo na at nung panahon na tumira na siya sa pamamahay ko, Kapitan, dito na napatunayan kong tunay nga ang kanyang pagmamahal sa akin. Siyang nag-aalaga sa akin at maging ang pag-aalaga sa aking dalawang dalaga. Sa bawat pagising ko tuwing umaga, Kapitan, ay may pagkain ng nakahain sa mesa. Kakain na lamang ako at pagkatapos kong kumain, siya naman ang magliligpit nito, maghuhugas ng pinggan bago pumasok sa kanyang trabaho. Doon ako napahanga. Salamat. Salamat sa Diyos, yan ang sabi ko, Kapitan. Sa wakas ay nakatagpo rin ako ng lalaking makakasama ko habang buhay. Nabanggit ko ang mga salitang salamat dahil buong akala ko, eto na ang regalo sa akin sa napakaraming failure ko sa pakikipagrelasyon. Eto na, makakabuo na rin kami ng pamilya. Eto na ang lalaking magsasalba sa akin. Eto na ang lalaking pupuna sa lahat ng mga panahon ng aking pasakit. Walang paglalagyan ang tuwa ko, ang kaligayahan ko, Kapitan. Sa araw-araw na magkasama kami ay naramdaman ko naman talaga ang kanyang pagmamahal. Magtatrabaho siya sa araw habang ako naman ay nagtatrabaho sa gabi. Sa tuwing umuwi siya sa hapon, ako naman ang aalis, Kapitan. Naging ganun ang buhay namin at nagkakasundo naman kaming dalawa, maging sa mga bayarin at obligasyon na minsan, mas malaki pa nga po ang kanyang parte sa mga obligasyon namin gaya na lamang po ng pagbabayad sa tahanan o sa aming tirahan, gaya na lamang po sa mga bayarin sa kuryente, na minsan inaako pa niya at lagi niyang sinasabing, ako naman ang padre di pamilya. Mas lalo akong naniwala sa kanya, Kapitan, lalong-lalo na nung mga panahong sabi niya sa akin, balang araw kapag nakaipo na siya, pahihintuin na niya ako sa aking trabaho. Bagamat hindi ko na ginagawa ang mga dati kong ginagawa, Kapitan, gaya na lamang ng pagtitable, pakikisama sa mga customer. Nung maging karelasyon ko na siya ay umiiwas na ako. Tagasilbi na lamang at minsan kahera naman ang aking ginagawa sa aking trabaho. Umiiwas na ako, Kapitan, para wala kaming pag-awayang dalawa. Ito ang naging dahilan kaya naging masaya ang aming pagsasama. Buong akala ko't nabuo na ang pangarap sa aking isipang, Kapitan, na meron na kaming isang magandang pamilya. Hanggang sa dumating ang isang malaking pagsubok. Isang araw na lamang, Kapitan, nang madatnan ko ang aking anak. Nagkukulong sa kanyang kwarto't umiiyak. Inaakala ko lamang, Kapitan, na isang simpleng problema lamang. Baka meron na itong nagugustuhan. Yun ang iniisip ko noon at tinanong ko pa sa kanyang kapatid na dalaga. Sabi ko, kumusta ang ate mo? Ang sabi niya sa akin, hindi ko rin alam, ma. Binibiro ko pa nga po ang kanyang bunsong, ang aking bunsong anak, Kapitan, na baka yung ate mo ay may karelasyon na o di kaya may crush na. Baka nabigo sa pag-ibig. Yun ang iniisip ko noong, Kapitan, at walang kahit na anumang iniisip na negatibong bagay. Lumipas na lamang ang dalawang araw, Kapitan, ganun pa rin. Nakakulong sa kwarto at halos ayaw kumain. Nang pinasok ko, Kapitan, ay nanginginig pa ang aking anak. Natatakot ito. Doon ako nakaramdam ng labis na kaba. Hindi na ito normal na kaba lamang, Kapitan. Hindi ito normal na pag-iyak lamang ng isang dalaga. Kinakabahan na ako habang tinatanong ko ang aking anak kung ano bang nangyari sa iyo.
Bagamat kinakabahan ako, Kapitan, kontrolado ka pa rin ang aking damdamin. Ano ba ang nangyari, anak? Yan ang tanong ko sa kanya. Sabihin mo kay Mama. 14 anyos pa lamang ang aking anak noong, Kapitan, na panganay. Siguro makailang ulit akong nagtanong sa kanya. Naka-apat na beses siguro akong nagtanong sa kalamang siya nagsalita sa akin na Mama. Si Kuya. Nang ibig sabihin, Kapitan, ng Kuya ay ang karelasyon kong si Edwin. Anong nangyari? Yan ang kasunod ko na tanong sa kanya. Ang sabi niya sa akin ay pinasok niya ako sa kwarto. Isang araw di umano ang sabi niya sa akin, Kapitan, tanghalian o katanghaliang tapat, hindi raw siya umalis ng bahay. Nalaman daw ito ng aking ka-live-in partner na si Edwin, Kapitan, na hindi siya aalis. Ang akala raw niya, Kapitan, ay pupunta sa trabaho ang aking ka-live-in partner. Pero nung tanghali, Kapitan, saktong wala naman ako sa bahay, tinaiming talaga ng aking ka-live-in partner na wala ako doon. Saka naman bumalik ito. Sakto naman ang anak ko dahil wala naman siyang ibang iniisip na may kasama sa tahanan, kaya ito naging komportableng nakapanti lamang at nakabra sa loob ng kwarto. Dito na, Kapitan, ginalaw di umano ng aking ka-live-in partner ang aking dalagang anak. Noong una, Kapitan, ay talagang nanginginig ako sa kaba. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala sa kanya. Hindi ko lubos akalain na kaya itong gawin ng aking ka-live-in partner. Pagka-uwi ay agad akong nagtanong sa aking ka-live-in partner at ang agang sabi niya sa akin ay wala akong ibang ginawa. Nirerespeto ko ang mga anak mo, lalong-lalo na ikaw at mahal na mahal kita. Lumuhod pa ito sa aking harapan, Kapitan, at nanumpa na wala daw talaga siyang ibang ginagawa. Ang sabi pa niya sa akin, Kapitan, baka gumagawa lamang daw ng istorya ang aking anak. Dahil nahuli daw di umano ang aking anak, Kapitan, na nakikipag-chat ito sa isang lalaki. Nang sabi pa ay nahuli ko ang anak mo. Kaya siguro ginagawa na ko ng istorya ng anak mo dahil napagalitan ko yan. Pinagbawalan kong magkaroon siya ng karelasyon dahil napakabata pa niya. Napuna raw niya ang aking anak na dalaga, Kapitan. Doon pumasok ang pagdadalawang isip ko. Totoo kayang sinasabi at pagsusumbong ng aking anak? Paano na lang kung hindi totoo? Baka totoo ang sinasabi ng aking ka-live-in partner na nahuli niya ang aking anak na merong kachat na lalaki. Napagalitan lamang daw niya ito. Ayaw kong masira ang sinimulan kong pamilya, Kapitan. Masayang-masaya na ako. Ayaw ko nang bumalik sa dati. Tinanong ko ang aking anak kung totoo ba o may katotohanan ba kanyang isinumbong sa akin. Sinabi ko sa aking anak na, anak, siguro naman hindi magagawa ng kuya mo ang binibintang mo. Nagalit ang aking anak sa akin, Kapitan, at pinagtabuyan ako. Sabi niya sa akin, bakit ko raw pinaniniwala ng ka-live-in partner ko? Isa naman ang anak ko. Gulong-gulo ang isipan ko noon. Gulong-gulo ang isipan ko sa pagkakataong yung Kapitan dahil hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko, kung nagsasabi ba ng katotohanan ng aking anak, kung totoo ba ang sinasabi ng aking ka-live-in partner. Ayaw kong palayasin ang lalaki ito, baka nagkamali lamang ang aking anak, Kapitan. Dahil ang pagkakilala ko ng lalaki ito ay may galang, marespeto at mapagmahal. Kitang-kita ko naman ito, Kapitan. Ito ang naging dahilan kung bakit naglayas ang aking anak. Umalis ito sa aming tahanan at doon na tumira sa kapatid kong babae.
Nagalit pa ang aking kapatid na babae, kapitan, at pinagbantaan akong magsusumbong sila sa pulis. Hindi ko rin maintindihan ang aking sarili sa pagkakataong yon dahil bakit ba ako nagalit sa aking kapatid? Sinabi ko sa aking kapatid na bakit kayo nakikialam? Ianak ko naman yan. Kung meron mang dapat magalit, ako yon bilang isang ina. Sa bahaging yung kapitan, aminado akong naguluhan lamang ang aking isipan. Sa bahaging yon, aminado akong nagkulang ako bilang isang ina. Ayaw kong masira ang aming relasyon. Nung lumayas ang aking anak, pinahintulutan ko na lamang kapitan dahil alam kong nasa mabuti rin naman siyang kamay at inaalagaan ang aking kapatid. Hinayaan ko na lamang humupa ang lahat, kapitan. At nagmasid at nakiramdam kung ano ba talaga ang katotohanan. Hanggang sa isang araw, nakita ko ang cellphone ng aking kalibin partner, kapitan. Dati-rati ay hindi naman ako nakikialam. Kailanman ay hindi ako nakikialam ng cellphone ng mga karelasyon ko. Ayaw kong may makita ako. Pero isang gabi, isang araw, kapitan, ay pinakialaman ko ang cellphone ni Edwin at tinignan ko kung anong meron ito, kung anong laman ito. At doon ko nakita sa kanyang cellphone, kapitan, ang mga videos kung saan binividyohan niya ang aking anak. Napakawalang hiya, kapitan, ng kalibin partner ko. Ipinagtanggol ko pa siya at mas pinili ko pa siya sa aking anak na minsan halos kinalimutan ko ang aking anak para sa kanya. Galit na galit ako, kapitan, nung makita ko ang kanyang cellphone habang ang laman ng kanyang mga videos, kapitan, ay ang aking anak. Kung saan, minsan natutulog na binividyohan niya. Na minsan habang nagbibihis sa kwarto, walang kaalam-alam ang aking anak na binividyo na pala siya ni Edwin. Grabe ang pagkagalit ko noong, kapitan. Nasampal ko, napalo ko pa ng upuan si Edwin nung umuwi ng tahanan. At agad ako nagreklamo sa pulis at dito nang nagsampa ako ng kaso. Pinakita ko ang ebidensya, kapitan, at pinakulong ko ang lalaking ito.

Umusad na ang kaso, Kapitan. At napakulong ko nga si Edwin. Pero hindi ko na maibabalik pa ang tiwala ng aking anak sa akin. Matapos kasi ang mangyari ang mga bagay na yon, may takot na rin ang aking anak sa akin. Labis-labis ang kanyang pagtatampo sa akin. Kahit anumang hingi ko ng tawad o patawad sa kanya, Kapitan, ayaw na niyang humarap sa akin. Ang sabi na mas mabuti na raw doon sa tumira sa aking kapatid. Di baling maghirap, di baling mag-isa siya, huwag lang daw mapunta sa akin. Naiintindihan ko ang galit na yung Kapitan dahil minsan mas pinili ko ang lalaki ko kaysa sa kanya. At aminado akong nagkulang ako bilang isang ina sa kanya. Pinagsisihan ko, Kapitan, ang lahat ng iyon. Nagkamali ako. Nakalimutan kong proteksyonan ang aking dalawang mga anak. Munti ko nang makalimutan, Kapitan, ang naging dahilan kung bakit ako nagsisikap. Munti ko nang kalimutan ang aking mga anak para lamang sa isang lalaki. Ang pagkakataong ito ay nagturo sa akin ng malalim. Nagturo sa akin ng kaalaman sa buhay. Kung may babalik ko lamang ang pagkakataong, Kapitan, mas pipiliin ko na lamang mamuhay na mag-isa at wala ng lalaki. Pipiliin ko na lamang na aalagaan ang dalawa kong mga anak. Nagsisisi ako, Kapitan. Pinagsisihan ko ang lahat ng mga pagkukulang ko sa aking anak na bala, sa aking anak na dalaga. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at umaasa ako, Kapitan, na magsilbing aral ito sa mga magulang, lalong-lalo na sa mga single parent, na alagaan ang kanilang mga anak. More power po sa inyong programa. When I was young, Annalisa.

0: Sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Good morning, ma'am.
2: Uy, good morning, pang. May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
1: Pumunta ng...
2: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
1: Pumunta sa aroma niyo, uy.
2: Ay, syempre.
1: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yu kayo.
2: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo, mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia ang nakanindot pagid ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
1: Kung mao mang ako sa bini rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
3: Hi, kalami untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo na rawad jud kog Magnum C Herbal Coffee.
4: Hi, Nay. Pasensya jud kay Nay, ha? Karon pagi ko na abot ikag palingki ba?
3: Palitan ako ni mog Magnum C Herbal Coffee.
4: Hala, Nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
3: Ho! Balik dito sa parmasya. Iingan talaga nga magpalit og Magnum C Herbal Coffee. Imuha dyan ang ikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape, ang Magnum C Herbal Coffee. Pagdali dito.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
0: Love, sex, marriage, and career.
1: Kaya parang may nakikinig sa programang Love,
2: sex, marriage, and career. Kaon si Kapindik o ka ng
1: Skyflakes.
2: Skyflakes.
1: Huwag ko nanood doon.
2: Nag-diet-diet mo na yung siya.
1: Huwag ko nanood doon. Kaya namin si Man. Tunlon sa nako.
2: Tunlon sa inyong sa dinag Captain Jake. Sa mga naminaw karon sa tua, salamat kayo sa inyo ha sa na sa mga naga-Facebook karon ug sa mga naminaw sa tua sa radyo nga na intriga gid sila kung unsa daw ang dagway ni Captain Jake. Nakit-ana gid ninyo nga mura siya si Paulo Abinimo.
1: Abinimo.
2: Abinimo si Paulo Avilino.
1: Grabe ha jud. Si kuano naminaw sa programa si Evangeline Makutual. Maraming salamat po si Jackie Montes. Thank you sa pagpaminaw. Si Calizel, si Niza naminaw sa programa. Si Mama Pearl, si Ma'am Emma Hara, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw.
2: Si Nanay Flor Flores, salamat po sa inyong pagpaminaw, Nanay Flor Flores. Tingina po si Marisa Dumas, ang ganda ng boses niyo, Kap, inaantok tuloy ako.
1: Uy,
2: tapog malay niya siya.
1: Mga naturo, excuse ni Nanay, tigtulog yung kakarong orasa.
2: Tigtulog yung karoon, nilig yun ang kanagwapog yung siya tingok.
1: Si Jocelyn ng Takuron, nakikinig po sa LSMC, maraming salamat Jocelyn. And namina sa programa, mga taga RJ Blossom Flower Shop. Sa Mawag, si Joy Riponte o Rebecca Alarcon, busy kami sa pagbot o bouquet para sa Mother's Day. Salamat po.
2: Pila na lang man kaadlaw ang Mother's Day.
1: Uy, hapit na day Mother's Day puhon sa Sunday.
2: Kani mga banya, ay dun mo kalimot. O pagmuingon ka na inyong asawa nga, ayun ang papapahit o bulak, oy. Pagpalit, gid mo.
1: Oo, taga eh.
2: Kay basin o mag-World War III, gyan.
1: Ay.
2: Kaya pati-ati ka naman ang mga
1: kabalo
2: babae.
1: Kabalo ba mo na si Mami Lucky, giremind ko niya nga, oy, Mother's Day na. So, kabalo ba mo ang siyang gibuhat? Sa kuwag, ipakita ko nag-video kung unsa ka lisod ang mga anak.
2: Unsa ka ano ko tanaw ug good niyo kani.
1: Ipatanaw jud ko ano tanawon magyud na ko na nga sa yan mo ni ang kalisod ang panganak. So gusto lang ni ipakita nga inaani kalisod ang maging mama.
2: So dapat kun sa kalisod ang pagpanganak, inana pod ang kalisod ang pagpangita og regalo.
1: Ayan. Unsa man imong gusto, cash or bouquet?
2: Wala, nalibog ko. Aba. Pwede both.
1: Bouquet o cash, gina'y ha?
2: Pwede cash ka to.
1: Anyway, magandang araw po. Happy Mother's Day in advance po.
2: In advance.
1: Harong Sunday na lang ha, Mother's Day. Sila Nanay Carmen Poras, Happy Mother's Day. Ayan, si Nanay Elsa Nergit, Happy Mother's Day. Nanay Flor Flores, Happy Mother's Day.
2: Happy Mother's Day po sa inyo. Wala pa ni Mother's Day ha, pero grabe nagyod. Sa una, Captain Jake, paging aning ang mga season Mother's Day, kaya wala ano, ang mga tao, umrugwa lang muna sa ila because every day is Mother's Day. Karoon naman ni uso ni mga Mother's Day nga, naghan kayo, chichiburuchik kay. Siyempre, naghan man og mga nangandam.
1: Yes.
2: So, katong mga nagabuhat og bouquet, mo po na ilang buhaton.
1: Pero, I mean, kwan, yun. I mean, gwapo man po na usahay ka na yun. I mean, simpleng mga recognition. Simpleng pa-acknowledge ang mga efforts sa ginikanan. Ano, ragunagod. Ginagmay, ragunagod. Binisaya, ragunagod. Inatora ba nga?
2: Inatora ba? Magtinamban ra.
1: Happy Mother's Day man. Yan, alakay gamay bulag na. Lipay na siguro na.
2: Ang gusto sa mga inahan, nga di good magpabadlo ang mga anak mo. Yeah. Best Mother's Day gift.
1: Yan, pinakalindot nga gift ka ng namoy cash.
2: Or di ba, maghatag kag bouquet nga na ay Magnum C nga mga sachet. Mga kape.
1: Kape makakaroon, no? Di ba ka, tagaan ni mo Magnum C barley coffee, di ka, Magnum C diet care, malipay na ibang mama.
2: Siyempre, ang imong ihatag sa iya, ha? Kaya kung kasi imong hatag, ipalit naman ni mo maintenance gahapon, palit na lang po ka-apil og Magnum C products.
1: Yeah, mama,
2: so, di ba? In connection po ni siya sa ato ang letter sender karon Captain Jake, nga usapod ka inahana nagpadala sa iyahang storya.
1: Si Johaima Kali from Poblacion, Buluan, Maguindanao. Salamat po, Johaima Kali. Thank you po sa pagpaminaw. Kadali la ako lang isingit, mamilaki na mina po. Si Pat Recto of New Bataan, Davao de Oro. Avid listener yun ninyo ni Kapitan. Salamat po mga taga New Bataan, si Pat Recto. Thank you po sa pagpaminaw.
2: Thank you very much. Namina po si Ate Lizelle, si Nisa, si Evangeline Makatual. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Jackie Montes, ang mga taga-Tibalog. Thank you po sa inyo.
1: Ayun. Yan po ang mga nagpagpagbit sa programa natin. Balikan lang natin ang kwento ngayon araw, mga kaibigan. Si Ronel Dolor pala, namina sa programa. Shoutout po kay Nardo Noble. O sayang asawa nga si Yanya Noble, watching from Busok. Katawhay, Bagumbayan.
2: Kasama ng
1: Busok. Mga taga-Sultan Kudarat ni sila. Maraming salamat po mga taga-Katawhay, Bagumbayan. Ronel Dolor, o sa imo mga kaubanan niya, salamat po sa ina. Taga-Sultan Kudarat, Isulan, Sorala. Nindot lagi ito pag mag-comment mo sa itong Facebook Live. Butangig yun yung lugar. Para kay Baoming, nani mo na minaw. O, taga-Marambag Bukid noon, Kitaoto Bukid noon, mga taga-Wao. Lagyan niyo po ng lugar para... Nindot basahon ba? Si TJ Puno, maraming salamat po sa inyo. Balikan na natin ang kwento, mga kaibigan, ni Annalisa. Ang kwento po niya, isang single mother at the age of 18 years old, nana siya ay anak, Mami Lucky. Dili naging successful, ikaduhan niya, nasa partner, wapanag 1-year-old niyang bata, nana sila ang partner. Yan, alay conflict na may sa mga names because ang pangalan niya is ang kapartner si Edwin. Ang ihading, ihang unang kapartner si Joshua.
2: Mm-hmm.
1: So wala din yan siya wala matarong og ko. Edit niyan si Nanay Pearl ang nakabantay ani. So mga niyang story karon. So doon na siya ka-live-in nga bata sa iya, younger 13 years old ang gap nila or age gap, Mami Lucky.
2: Mm-hmm.
1: Itagahan niyang chance, ang ipon sila. Nga iya mga anak ay 14 years old na that time, dalaga na. So to cut the story, I mean, ang lalaki na, kwan ba? May na...
2: Demonyuhan
1: ang ulo ba? So, ang mama, dili pa ganoon sa convince nga nisumbong yung anak mo, di pa mutuo ba? Kaya hopeful pa sa idea nga, basi nagkamali lang yun akong anak. Basi tinuod lang ang akong anak, basi noon niya, out of fear, nakabuhat siya story nga, dili maayo, ano ba? Hopeful siya, kaya basi tinuod po na yung story.
2: Nag-hinder po sa iya ha, ang feelings po, Captain Jack, sa lucky.
1: So, I mean, normal na, mabutahan yung gugma, no? So, money siya ang story, mga kaigsunan, na na-prove lang niya tungod ginatanawan niyang cellphone sa iyang partner. And dito niya nakita nga ang sa cellphone sa iyang partner, ang uno dito, Mami Lucky.
2: Mga videos sa iyang anak
1: dito nga matuo, videohan sa iyang kalipin partner. Ay, nagyod ay dili maayo nga tinguha. So, dito niya na-prove nga iyang anak na dalaga nagsumbong sa kamatuuran. Ayan. Na-filean yung kaso nga rape yun ang kuan. Ang maong hintungdan. Kaya nga no, una, 14 years old lang bata.
2: Minor.
1: So, daghang king mga comment din, Mami Lucky.
2: Ayan, si Zeus Lotto, mahirap talaga ipagkatiwala sa ibang anak, lalot ito ay mga dalaga na. Marami na ang ganyang pangyayari sa buong Pilipinas. Sana kayo dyan na mga single mom. Itong sulat na ito ang pagkukunan nyo ng leksyon. Hindi naman lahat ng lalaki ay ganyan. But for safety reasons, it is better may kasama ang anak nyo talaga sa loob ng bahay na mas nakakatanda na babae o magulang nyo mismo sa loob ng bahay kung meron man.
1: Mm.
2: And for me, kung ako nasa pwesto mo, sender, mas paniniwalaan ko ang anak ko kesa sa live-in partner. Bakit? Kasi mas kilala mo ang anak mo kesa sa kanya.
1: Mm.
2: Sana dinala mo agad sa malapit na klinika o hospital para matingnan kung nagalaw ba talaga siya.
1: Pero at dito niya ipatanaw yun, actually. Kasi,
2: oo.
1: I mean, out of fear. Kahibaw good siya. I mean, ako, masense ba yan na ito, no? Bitang, kita ba, nga, hamtong naman. Kasense ta nga, sa story man good, nakasense ta ba nga, kahibaw man siya. Pero gusto lang niya nga takluban.
2: In denial.
1: Yun, tama yun.
2: Pero at denial. Least at the end of the day, natauhan at nakagising ka na rin at naipakulong ang live-in mo. And hayaan mo na lang ang anak mo makipag-isip at magpaglabas ng kanyang hinanakit. Darating rin ang panahon na maghilom ang lahat ng sakit. Sabi yan ni Zeus Lotto. Sabi pa dito, Captain Jake, ni Marisa Dumas, babala sa lahat. Huwag ipikit ang mata sa ganitong sitwasyon.
1: Ayan, napriso naman.
2: Oo, ayan, sabi pa dito ni Ate Lizan, ang pagsisisi ay para truan. Para hindi ikulong ka, pwede na siya magbagula, lalo na sa kanyang sarili at para sa kanyang mga anak.
1: Ayan, salamat po sa inyo. Si Emma Hurtado, magandang hapon po. Shoutout po sa kananay Valentina Alvarez Diaz sa May Gulayan, San Fran, sa Gusan. Gikan ni kay Emma Hurtado, Butuan City. Salamat po, Emma Hurtado. Ayan, kananay Valentina. Kumusta naman nanay Valentina o si nanay Nelly? Salamat po sa inyo, mga taga Davao A-Plus Credit Corporation sa Maramag Branch.
2: Hello!
1: We are listening sa 104.7 Prime FM Maramag. Magbukid nun. Salamat po, Jen. Okay. Thank you,
2: ay,
1: Jen.
2: Basahin ko lang ito kay Queenie, ha? Ano siya, Captain Jake? Hindi lang siya ang may ganyang problema. Kadalasan yan po ay narinig ko rin sa iba na may anak na dalaga na ginagalaw daw ng mga stepfather. Ang maipapayo ko lang sa sender na kung pwede, ang kanyang anak na lang ang priority niya at huwag na niyang unahin ang lalaki sa buhay niya. Upang sa ganun ay manatiling matatag ang samahan ng kanyang mga anak, lumaki silang mabuti at mapagmahal sa kanila, lalo na sa pamilya ng sa pamilya, iba kasi kung nanay mismo ang mag-aalaga
1: tinood,
2: sa mga anak.
1: Tinood man ito yung gingon. Aminado man siya. At the end of the day, nakasabot na siya sa dagan. Aminado siya na nagkulang siya sa pagprotekta siyang anak. Mamaya yung gingon, Sab.
2: Yes.
1: Na aminado siya na nagkulang siya sa pagprotekta siyang anak o aminado siya sa iyang pagkukulang bilang usa ka inahan.
2: Oh, sabi nga dito ni Marisa Kapanjag, hindi ito simpleng kwento. Ito ay panawagan para sa hustisya.
1: Ayun.
2: Actually, ang kwento niya, Captain Jake, bilang isa, hindi naman siya nagtanong kung anong, kumbaga, ang kwento niya, ang magsisilbing panawagan at, example ba?
1: Oh,
2: example.
1: Well, I mean, not all ha, basin o niya na inamina sa tuwa, no, niya, human na aman po'y maayong kanang padre di pamilya nga or kanabitong stepfather mami laki, no? Na may po'y inana nga mga buutan, mga maayong tao niya. Basta nun niyag ma-generalize ba?
2: Oo.
1: Masinaw niya yung mga dili maayong thinking o niya, ha? Pero, nindot yun po niya panalaminan niya story. Sabi nga dito ni ano na thou shall not confiance daw. Sabi ni kasatag din akong ibasa ganun, thou shall not confiance.
2: Oh, tinood.
1: Sige, Mami Lucky.
2: Bilang isang ina, sa kwento ni ano, maging ano din ito talaga, Captain Jake, mahimo niya siyang usa kita wag ana ha. Dili man na ka ng kumpiyansa kung dili mahimo ni siya
1: eye opener.
2: Tama, very nice. Mahimo ni siyang eye opener lalong-lalo na sa mga single moms, especially sa mga inahan nga na ay mga anak ng mga babae. Hindi naman natin sinasabi na lahat ay ganito, pero may mga cases talaga sa Pilipinas na ganito ang nangyayari. Bakit? Kasi minsan we are very kanang kumpiyansa sa tao nga ginapasulod na to sa ato ang panimalay. And sometimes, kanabitawang kuan, Captain Jake, hindi naman nagkulang, pero naay mga panahon nga kailangan po nato i-remind ang ato ang mga anak, especially pag babae, kung ano ang wasto nga kanabitawang wastong buhaton, Captain Jake ba, pag naay laing tao sa ato ang panimalay. O, maging eye-opener ito sa mga ginikanan.
1: Hindi lamang po, mga kaibigan, tungkol ito sa pagiging single mother o hindi lang ito tungkol sa usaka kanang stepfather, kundi ito tungkol sa isang dalaga.
2: Sa isang dalaga.
1: Sa dalaga. Paano proteksyon na ng dalaga?
2: Paano proteksyon ng dalaga? O, yan ang magandang tanong din, Captain Jake. Ako, bilang isang ina na meron akong dalaga po nga anak, actually, akong mga anak ni Captain Jake, puro man mga babae mo. Bito, maingon dyan ko usahay nga, hadlok magkaroon og babaeng anak. Because one of the reasons nga nung hadlok magkaroon og babaeng anak, Kasi sa mga ganitong klaseng cases, hindi naman natin sinasabi na mangyayari or somewhat, pero ang atuwa din good din ha is ang unsaon ba paglikay aning mga butanga. Una nga kung pwede ma-share lang pud nako Captain Jake sama sa story nato karong adlaw nga kanisya may mo eye opener. Una is dapat turuan talaga i-educate ang atong mga anak nga babayi. Unsaon pag-educate dapat as early as kanabi taong nana siya i-boat, nana siya i-tawag na tarong nga panghuna-huna, i-sulti gud nimo sa iyaha kung unsa ang mga possibilities nga mahitabo kung unsa, base sa iyahang mga actions. So, for example, nga nung di man kinahanglan nga ang mga babae mag-short-short ba karon sa gawas, di ba? Kasi minsan sinasabi nila para hindi mabastos, magdalimit ng maayos. Hindi naman po sa para sa akin naman, dili man good siya kanang kinahanglan good nga kuan. Ang importante lang ana, ma-educate nimo sila ano man kasi naay mga evil eyes nga naa sa palibot lang. Di ba? May mga natawag tayo na temptation.
1: Kanang education amilaki. Ano daw?
2: I-educate storya ni may mga anak nga
1: dili mag-ani.
2: Dili mag-ani.
1: Maglingkod. Pag may mga lalaki sulod o kwarto.
2: Pag naa kay mga kailang nga mga lalaki ay naay mga bisita ba nga lalaki karon sa inyong panimalay? Nga di kakaila kung ang imong sanina dili maayos, mag-ilis kag sanina para at least dili pod makahuna-huna o dili maayo pod ang mga tao nga nasa palibot nimo. Education is the key.
1: Tapos
2: yun.
1: Ikaw dili pod man ibawalan nga magstorya sa mga stranger. Dili pagka dili ka kaila ayog storya, ayan. Dili ma-accommodate sa mga maayo kaayong storya lang labi na kung lalaki ana.
2: Og isa pod ana,
1: maging maingat.
2: Isa pod ana Captain Jake, ang pakigstorya pod nimo, ang pakipagrelasyon po nimo sa imong anak.
1: Yan.
2: Importante po na siya. Pangutanon nimo, kamusta man ka? Unsa may nahitabo? Uncomfortable ba ka sa mga butang na nasa palibot nimo? Pagsulti, ano ba? Be open. Kay sa panahon mag-uwi karon, kinahanglan, kahibaw ka sa sitwasyon, sa nahuna-huna, o sa unsa ang na-feel sa imong anak, especially kanyang mga babae nga mga anak, kay pala kahibalo ka sa unsa ang dagan sa ilang huna-huna. O at least, kung naman sila mga huna-hunaan, nga, or na-confuse sila or na-curious sila sa ilang huna-huna, at least ang inahan po, maka-advise kung si pwede buhaton. Okay. So, kana.
1: Salamat, Mami Laki. Si Kuan Mani, walang lalaki nagtatagal sa kanya. But pa pumapayag mag-live-in, may anak siyang dalaga. Si Ira Abdullah Abdul. Maraming salamat. Si Shira from Carmen, North Cotabato. Thank you po sa inyo. Mga taga Maramag, Bukidnon. Maraming salamat.
2: Hello.
1: Kibawi, Don Carlos Bukidnon. Salamat po sa inyo. Lagi pakikinig. Mabuhay po kayong lahat. At sa lahat po ng mga taga Coronadal City. Ayan. Okay. Una, ang pamamahay po, mga kaibigan, it applies to everyone na may anak dalaga. Ang pamamahay po natin, mga kaibigan, regardless kung ito ay single mother or alimbawa stepfather lang, I mean, dili lang dapat naka-focus, naka-sentro dito sa story karon. Kaya ang story magugatudlo sa tuwanga, kung nakay anak dalaga, dapat imong panimalay dapat should be safe for your anak dalaga. Ayan, safe from kanang mga tao nga pwede mo sulod sa inyong panimalay, lalaki nga naalang sa inyong kaugalingong panimalay, bisan pag imo ng paryente, bisag imo ba ng kadugo, di gyud pwedeng kumpiyansa sa naka anak dalaga sa panahong karon ha. Ngano makaingumata sa panahon na to karon kung sa unang panahon dili pa inana kalala ang droga. Sa unang panahon dili pa kalala ang kanang pornography. Karon sa atong panahon, kung nahitabo na sa unang panahon, mas labing mahitabo karon kay nana, karampan karon ang drugs. Grabe karon ang mabuhat sa drugs. Ngayon, isulti na ako ni, nag-drugs ba ito ang stepfather niya sa story na ito karon? Dili man, not necessarily, pero daghan magun makaralit ani nga story, nga naminaw sa story, o sa atong kwento karon adlaw nga pwedeng ilang tanawon po ba nga nabagay nga pwede man gud nga diligikan dito sa pagiging stepfather, Mami Laki, kay kasi makasentro lang ta dito ba.
2: Oh, tama.
1: But it all boils down dito sa kanang unsa ba, gaano ba ka safe inyong anak dalaga. Sa atong panahon magud garon daghang kayong drug addicts. Ayan, pangalawa, kanang unsa ba ka safe inyong panimalay laban sa mga tao nga mosulod lang sa inyong panimalay. Ya, grabe karon ang pornografiya, daghang kayo ang mga dili maayong huna-huna sa mga lalaki nga makabuhat og dili maayo. Kadaghan ako nakita nga videos nga gibalita sa mga sa TV, gibalita sa Facebook nga makita na to ba nga ga-trendingan news nga usa ka lalaki nga mabuhat man niya sa magbinuang o manglugos usahay sometimes ang ihapang kaugaling anak because of drugs, because of pornography. Ano ba? Nya mo na karon ang story nato, nindot kuhaan og aral nga dili lang about ni sa usa ka stepfather nga nagbinuang.
2: Mm-hmm.
1: It's all kanang pagiging safety sa usa ka tawo, sa usa ka babae, sa ilang kaugalingong panimalay. And it could have been prevented, Mami Lucky. It could have been prevented kung ang usa ka mama igmat. Kung ang usa ka mama igmat, ga-observe, ga-tanaw, suspicious ang mama. At ang pagiging suspicious, mga kaibigan, hindi po masama yan. Wala pang iniisip ang tao, iniisipin mo na nga, pwede niyang buhaton eh. Nga nung kailangan niyo mo na isipon so that makapangandam ka.
2: Correct.
1: Nga bago pa man niya buhaton, nakapangandam ka na nga, dili na niya mabuhat, kaya doon ako gibuhat nga, pamalaod, polisiya, o pamaagi nga, di na niya mabuhat. Sama na lamang, kung halimbawa, imong kalibin partner na laki, mulakaw kagabi, mabilin imong mga anak lang, o sa imong gibuhat para malikayan ang pwedeng pagbinuang sa usa ka lalaki sa panimalay, labi na kung imong mga anak dalaga nga maoray mahibilin. And dili ka pwedeng musalig. Again, even gani kadugo, doon na ganito'y nabalitaan nga pinsan. I mean harsh kay paminaw. I mean I don't know kung ganahan mo mamina, pero grabe magud ka. Brutal ba? I mean,
2: kumbaga karon Captain Jack, rampant magud na siya ang anang isyu because of the
1: hindi mo ma-imagine magud kung unsa ka brutal ang panahon nato karon. I mean ana ba kanang tungod magud na sa ang drugs karon, ang tao karon is very accessible sa ila ang kanabitan gitawag na pornography, kay ang pornography magud man kaigsunan. Naaramagod sa sung cellphone karon.
2: Mm-hmm.
1: And grabe ang impluensya ni Ana sa dili maayong pangunahuna sa mga lalaki. And mostly Ana, mami laki, diha gyud magsugod. Nung kaunahon nagdi maayo ba? Mao na ba? So, grabe ang impluensya Ana sa atong panahon karon. So, mag-ingat, mag-amping. So, ang atong panimalay should be a safe place place para sa ato ang mga anak dalaga. O kahit man ulitaw, mao na nga ato ang pinaka safe place unta, mao na ang proteksyon and ginikanan should be the primary kuan kanang protector of the family. So mama ka, ayaw na naalang ng karelasyon. Ayaw lang na hunanaang ng imuhang maguba inyohang imong kali, ikaw man dapat good ang protector. Ikaw unang nagsaalang-alang sa safety sa imong mga anak, labi na kung mga babae, labi na kung dalaga. Ang tama pa gani nga buhaton na mami laki. Ako ha, kung ako ning pananaw ha, kung ako gani ana, di kung mag-live in man galing ni, magbuhat bigay mong kaugalingong rentahan, dili dito mag-ipon sa kuang anak. Kung galing man gusto gyud nimo magkaroon og karelasyon. Pero kung usa ka nanay ka, nga imong concern imo na lang mga anak, mo na manig mag-uyab-uyab lang mi. Ano man day kung halimbawa gusto ko makihilawas, ngano day mag-lodging house ra day mo. Ngano mag-live in man gyud, ngano mag-uban man gyud, nga pwede man yung pwedeng makaguba ba.
2: Mm-hmm.
1: I mean dako kay possibility. So ina na ba? Or di na lang gyud magrelasyon. Ang imong focus na lang is dito na lang sa imong mga anak. Ayan, kung kaya lang
2: kung
1: naman.
2: Kaya.
1: Ayan.
2: Or di ba kahapag, abot sa panahon, nga masetta na imong mga anak.
1: Oh, tinuod na mami laki. Kaya bang ang imo na lang focus is kung paano na lang nimo atimano ng imong mga anak, paano ilang pag-eskwela, paano ang ilang protection, paano nimo sila maampingan, paano ang ilang future. Mao na lang ng imong pinaka-primary concern, mami laki. I think mao na ang pinaka dapat ginatanaw o ginasaalang sa usakay
2: na.
1: Hindi nang kinsa kung bagong karelasyon. Oh, di ko
2: kasi bilang mga magulang, our responsibility is our children, ang atong mga anak.
1: Mm.
2: Kung wala man galing kay partner sa imong kinabuhi, nga ikaw ang nagbuhi sa imong mga anak, imong top one priority responsibility na to ang atong mga anak. Second na ng ano, kanang...
1: Well, less priority
2: na. Least, pa, ano na siya kanang... Least and last priority na siya.
1: Least and less priority. Yun. Kaya, di man kailangan good. Kung halimbawa, sa kadaghan ba naman, for example, sa story na itong karoon lawa, sa kadaghan ba naman naging karelasyon niya, wapa ba ta natagbaw? Wapa ba ta nakatuon sa kinabuhi? Nga, I mean, ano sa ba ta matututo sa kinabuhi? Kaya gani, paulit-ulit na nangyayari mga ganitong bagay, mga kaigsunan. Kasi makita na to, bottom line, is that wala nakatuon ang ito ang sender. I mean, sorry ha, sorry to say that. Kaya kung nakakatuon lang mami laki, ang nindot kay nga paminawon lang is that naningkamot ko para sa kong mga anak. Nakapaskwela ko para sa kong mga anak. E nakagraduate akong mga anak tungkol sa kong pagpaningkamot. Kana nga statement, mami laki, even wala ko'y partner sa kinabuhi, kaya na akong barugan ng akong pagkainan. Kana malami kay nga paminawon, mami laki. It shows lang nga nagpakainahan kayo sa mong anak. Dili atong proteksyonan pa ni imong lalaki, magubay mong relasyon, marag somehow makaingon sa nga tama gyud ang imong pagtuo ug tama gyud imong pag-amin nga duna jud kay dakong pagkukulang sa imong anak. Hey, you should be the first protector of your kwan, daughter. Ikaw yes, din ang dapat gilauman niya. Don't then, say pwede mo haton. Nagkabaton sa ganang dili mayong unahunay mo, anak. Normal because ikaw ang tayang gilauman nga mo proteksyon sa iya. Normal nga magbaton siya og dili mayong damdami. Normal. Those are normal. Pero eventually, if mapakita lang ni mo si mong anak, imong sincerity, nagmahay, since naayos na nato ang tanan, eventually, mauli na po ng kabubuton sa anak. And for sure, ang anak yun, nagalong yun po na o pagigugmas o sa kainahan.
2: Pare, tama po.
1: Mubalik rin yun na panahon. And ang time rin yun ang makapauli sa inyong relasyon. Ang imo lang buhaton is that you have to let your daughter feels nga kanang you are sincere sa pag-ayos. Nga,
2: yes.
1: Gusto niyo i-correct ang imong pagkukulang, gusto niyo i-correct ang imong pagkakamali, mm-hmm. so that eventually, magini niya or magini mo ang ihang trust ulit. Ayan. And I believe Mami Lucky nga nawa gyud ang trust. And this one kena ibalik Mami Lucky. Kanang trust ba nga sali gusto ko ina niya murag ang ending ako panoy sadan. Sakit kayo na Mami Lucky. Ikaw kung gilauman bilang usa ka inahan niya. Ang ending mas pabura di mong lalaki murag di na ko magets ana. Murag maramdaman ako nga di ko nimo anak. Dili di ta ka mama kung inana ang imong dagan si mo na una. So this one kena ibalik nga trust. And it I mean there's a saying that time heals all wounds. Mabot ragyon ang panahon nga maulian ragyon ang tanan. Basta ipakita lang ang sincerity kung gaano nimo kagusto nga alagaan nimong mga anak. I think that would be all, Mami Lucky.
2: Tama. Gwapo niya, Captain Jake. And we hope nga sa kaninga story na ating mga nakatunan ng mga butang. Kasi sometimes, Captain Jake, no, kana bihan na beta ma-remind kapag na ating mga madungog nga nga situation.
1: Og danatay ka ng nanag yung nahitabo. Dihan lang ta mag-igmat. Ang amo ang mindset kanunay, especially sa mga nga sitwasyon, be suspicious ba? Kanang, dili daw tan na maging suspicious. Dili daw tan. Basi magkaroon lang mo ganang guan. Ang suspicious mong good. Magunahon na ka na o posibleng mahitabo, bisag wa pa nahitabo. So that makapangandam ka, malikayan, maiwasan.
2: Sa imo ang mga buhaton, if in case na ay mahitabo ngayon aning sa sitwasyon.
1: Suspicious ka. Bawat galaw ng lalaki, bantayan nimo. If too good to be true, then that is not true. Yan, maayo kayo, sobra kayong maayo kayong pagalang. If too good to be true, then that is not true, Mami Lucky. Bantayan ni muna kay ang mga tao nga gabuhat o gaplanog dili maayo, gabuhat ng mga posibleng mga butang nga pwede kayong i-convince nga maayo ko so that imuhang depensa maging open. Muluag ang imong depensa kasi nakuha na niya ang imong tiwala.
2: Mm-hmm.
1: Nakuha niya imong tiwala kay nagminaayo mang kunuhay. And mo ganina usbo na to ha. There is a saying, if that is too good to be true, then that is not true, Mami Lucky.
2: Mm-hmm.
1: Di na tinuod ka na mga sobra kay gamagalang, sobra kayo gabutan, ay careful na because I mean like doon ay mga dili maayo or mga hidden agenda.
2: Correct. Based on true story.
1: So again ha, bantayan na to na. Be suspicious, dili daotan. Kay again, it could have been prevented kung ang mama suspicious. Dito pa lang, kung ga-observe ka sa imong partner, gabantay kasi ang cellphone, galiilik.

0: ka, ga-check ka sa ibang mga anak, if inana ka ka-suspicious, di na siya malikayan. O di na siya mahitabo. Kay malikayan man sa ahead of time. Wa pa nahitabo, pwede na ni mga palayas ang maong laki. I mean, again, usbo na to, it could have been prevented if naging suspicious ta. So, nahitabo naman ang nahitabo. So, I mean, we all learn from these mistakes lang. Yes,
1: we all learn from this story. Ano siguro, Cap? We all learn from every situation.
0: Ayun. Mm. So, I hope we all learn from this, kwan. Napalo nga to ang computer. I don't know what happened. Mami Lucky, nawa man nga to ang ato ang Facebook live diri nakalit tagapalong ni tiwalag ito mga tigpamilong wa na man sila kap
1: live gapon na ita
0: ha?
1: Napalong lang siya
0: napalong lang pero live da
1: oh nawala
0: ah, wala na eh. Anyway, one of the oras, daghang salamat sa inyong pagpamino. Umanapod po hon, mang malingke man mo karono, maduman mo palingke. Agi mo's butika, pagpalit mo Magnum C Herbal Coffee, o diba ka, pagpalit mo Magnum C Barley Coffee. Kung diabetic ka na, pagpalit mo Magnum C Daya Care. Usman na to ha, Magnum C Daya Care. Kung medyo luya ang lawas, doon na kay kaobans pamilya, panimalay, bag na bughat, nagluya ang lawas, lupog, paliti og Magnum C Herbal Capsule. Usbo na to, Magnum C Herbal Capsule. Affordable lang na. 11 pesos lang na sa mga butika and some pharmacies, gabaligya, nag 12 pesos. Pero still, barato gihapong kayo kung ikukumpara sa mga leading brand. Usbo na to, 11 o 12 pesos lang ka na. So barato lang, kaya ang Magnum C nagpabiling.
1: Epektibo, barato!
0: Maraming salamat po mga kaibigan hanggang bukas muli sa programang Love,
1: Sex, Marriage and Career.
0: Ako po si Captain Jake.
1: Huwag ako si Mami Lucky.
0: Na mag-iwan po sa inyo ng mali ay mali at ang tama ay tama. Yeah, sikapin po natin makagawa ng tama, mga kaibigan, kasi magiging panatag ka. Kapag ka tama ginagawa, magbubunga talaga ng tama. Walang maling ginagawa, mga kaibigan, na magbubunga ng tama. Eventually, pagmamahayan, pagsisisihan talaga. Totoo yan, kahit man sa lihim o sa hayag, kapag ka ginagawa mo ang mali, wala kang maaasahang tama. Maniwala ka. Darating at darating ang araw, pagbabayaran mo rin ang lahat. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw sa ating lahat.
2: Love, sex, marriage and career.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Ni April kada Borok City mainit san Asedro Magnan. Sa una kuan mang good ning magluya man ako lawas tapos nindot gud ang Magnum C kay nang di ko hangakon sa una hangakon mang good ko. Karon ang amo ginamintin sa ako anak Magnum C gud kape ka ginang kapsula sa Gaha Plus. Nindot gud ang Magnum C kun inang sa uban nga kapsula kay mahal mang good si sa uban nga kapsula sir kani barato ra man gana kay ma-afford man namo kay bisan pobre ran ta maka-afford mang good ta ana nga kapsula ka ginang tambal nga plus kagin ang tapi barato ramang kutse. Salamat sa Magnum C kay Captain G nga kwagay sa Ginoo nga siya ang kwan sa amua. Salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Pera, 61 years old, Purok Otso, Castillo. Okay raman sir, maumay akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Kap nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nagminting yung kuan yung Magnum C. Tapos gina-invite gayet na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: Good morning, Mang.
8: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
7: Kumuta ng...
8: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
7: Kumuta sa aroma ni, uy.
8: Ay, syempre.
7: Dali, tilawan ko. Ah! Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malamig yung kayo.
8: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
7: Magnum C Herbal Coffee?
8: Oo, mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay nanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
7: Kung mao mang, ako sa ni rekomenda sa kung mga kaubang sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lamikihigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
8: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
9: May diabetes ka ba? O may kakilala kang hirap kontrolin ang blood sugar? May bagong katuwang na kayang tutulong sa iyo. Magnum C DiaCare. Formulated with natural ingredients na tumutulong protektahan ang katawan mula sa komplikasyon ng diabetes. May pine bark extract, mataas na antioxidant para sa healthy blood circulation at laban sa pamamaga. Insulin powder, tumutulong i-regulate ang blood sugar para maiwasan ang biglang taas o baba. Makabuhay, kilala bilang life-giving herb na tumutulong na nag-aalis ng toxins. At serpentina, ang halamang may natural na anti-diabetic properties na nakakatulong pababain ang blood sugar levels. Sa tulong ng Magnum C DiaCare, mas balanse ang blood sugar at mas masigla ang bawat araw. Magnum C DiaCare, natural na kalinga para sa mga may diabetes. Basta Magnum C, epektibo, barato.
10: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
8: Ha? Kabuhian man ko oy.
10: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
8: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
10: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
8: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion ug biyahe.
10: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.

0: hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang-araw-araw? Ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
1: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay shave o dili ta ng half dose kay nagbreak. Rason, nga nung daghag magkatalungtong kung nangasunog ang noun. Pero, naipinukto mo nakapahangas na dili pa masunog itong noun. Mutla Intensive Whitening Set. Na ang natural ingredients na makapaputi sama sa papaya extract, citric acid, yung mga soothing ingredients na makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutla Intensive Whitening Set. Kaya tinuod
2: Nakapati,
1: healthy
2: than avon,
1: dili hot dose
2: at avon. Mutia Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar. Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
3: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
4: Magic FM. Katambay mo.
5: Good afternoon, it's now 3 o'clock.
6: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap. Tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network. Sa Butuan, 97.5 Magic FM. Lucena, 90.3 Magic FM. Tugigaraw, 91.7 Magic FM. Vigan, 94.1 Magic FM. Lawak, 92.3 Magic FM. Magic FM. Sa Kawayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo. Pilipinas, ang Magic FM. Katambay mo!
7: Proud member of the KBP.
8: Ratsada ng bagong musika. Magic Hit Parade! Halina't sumabay at alamin ang mga bago at patok na musika. Magic Hit Parade! Dito lang sa Magic FM, katabay mo!
9: This is DJ XC on the mix.

0: we got more hits for you, so stay tuned. Magic FM.
1: Ang probinsya sa Agusan del Norte, giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga Agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayod ang direksyon sa kausuwagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo, ang atong probinsya karon. Matag Lunes hangtod Biyernes alas 8 hangtod alas 9 sa buntag, tiri lamang sa Magic FM. Og malanta usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga Agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. A developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante.
2: Let's turn back the hands of time, cause Magic FM katambay mo, shift its gear every Sundays. Blast from the past.

0: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Magic FM D3Bio Health News.
2: Sa gihapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Magsamok-samok na po go! Kaling ato ang D3Bio usab. Di po ni basta-basta nga herbal supplements kay. Sa akong nakita, mura ni herbal karon sa mga butika nga nag-inusara na ay virgin coconut oil. Made by soft gel pagyod siya, high quality. Dali siyang mahilis, garantisado kaayo, pinig usapon. Gani, sa may mga problema sa ilahang tutunan, may ubo, may trangkaso, may pagpanakit sa ilahang tutunan, ginapausap na nato ning D3Bio. Nakuntabang ning atong D3Bio kay gawas nga mo paubos yas atong cholesterol kun naatay high blood, ang D3Bio mupatay og kagaw sa lawas. Kanang mga bakterya nga gakos og sakit balatian sa lawas, pamatyo na siya mga higalas pag inom nato sa D3Bio. Mura man ni herbal karon nga naa sa botika nga may capacity nga mo fight against bacteria and virus eh. It because of the virgin coconut oil kay may BCO magud ang D3Bio. Muna yung nakanindod sa D3Bio may virgin coconut oil. The 9 vitamin D3 na no question, ang vitamin D3 focus number 1 ginas pagpaligon sa itong immune system. Then sa calcium, sa bukog, very good ang vitamin D3. Sa mga gaminopause, importante kain ni siya nga vitamins. Then combination sa virgin coconut oil, kumbaga kada adlaw nga inom kag herbal nga supplements nga may antibacteria, antivirus, muayos ato ang mga sakit ug balatian, herbal medicine. At the same time, ga-boost sa atong energy level sa lawas kay ang ketones after 4 hours ginasunog kini sa atong lawas aron nga mahimong source sa iyang energy. But anyways, ato sa ning hisgutan kining pipila ka mga may kalabutan sa hypertension, high blood, daghan karon ang may hypertension. Kung daghan ang may hypertension, daghan ang delikado sa pagka-stroke. Nung duman na ito nga na ay gitawag nga mild stroke, heat stroke, ischemic stroke, na ay gitawag nga hemorrhagic stroke, na po gitawag nga mini stroke. Kini siya, sangkuan ni siya sa mga tao nga ga-abnormal ang blood pressure. Attention, dililalim ang magka-problema sa tuang blood pressure. So, ang reason behind this is kaning pagsaka kanaog sa ito ang BP kada adlaw. Naanay maintenance pero gasaka gihapon ang blood pressure maabot niya pag 160-180. Ang kadlukan na ito ani kaning mga tao bitaw nga matolerate nila ang symptoms. Kanabang kaya sa ilahang lawas pero ang ilahang blood pressure gasaka. May ngunang ban nga kaya raman ako dok, di lamang ko manipong. Muna'y hadlo kayo. Kailagan mga cases nga ang lawas kayang mo tolerate sa symptoms but later on ang lawas nibigay gi-attack na stroke. Totally gina. Sa brain na kuntabang ang D3Bio kay kung naa kay Alzheimer's disease, naa kay problema sa imuhang brain na ay bara, may stroke ka, ang D3Bio na kuntabang ang muayo sa mga nerves nga nadao tungod sa gitawag nga stroke. So ay galimot, ang D3Bio pwede na itong i-maintain kada adlaw. At least pag mata sa buntag, naa kay D3Bio, naa kay DTX Coffee Mix, pagkatulog sa gabi, nakainom na sad og D3Bio. Ay galimot, ang D3Bio available ni siya sa halos tanan nga mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
3: D3Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio after 2 months sa pagtengi na yun ngayon gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
4: Ako si Aying, ganabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3Bio. O weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga karsunis o paggamay sa akong buyon.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3Bio. Dali lang na ayo akong sama.
1: D3Bio. Mabibili sa mga butika.
2: Addo dayon sa pinaka-dool nga butika at pharmacy sa inyong mga lugar. Things to consider. Pag may edad na ta, may sakita, i-maintain na to ang healthy nga weight timbang. Ayaw mo kalimod sa pag-inom sa DTX Coffee Mix para dili mo dali magsigi kaon-kaon, timo-timo. At is mga kung gutom mo, tanatay coffee nga, timpla kong DTX Coffee Mix kay gutom. Kaysa mukaon kong tinapay, maglugang ning ako ang sugar. So timpla lang DTX Coffee Mix, magting lamingan ng kapiha na. Healthy ka na. Taas og antioxidants, may fiber, may vitamins and minerals, may ampalayan ang siyang blood purifier. Upausos na sa itong blood pressure o sa itong sugar. Pag DTX Coffee Mix, ang DTX Coffee Mix mga higala, muni kape karon nga naas mga butika number 1. Pangutan na mo dira sa mga butika at pharmacy. Bisag may edad na kaga, ga-coffee Japon ka, pero ang imong coffee, herbal, ga-cleansing ka, ga-detox, ga-panambal man ka, ga-coffee ka. ka gapanambal ka. Gamit ha sa mga may edad dilang may sakit na para dili magkutoy ng atong tiyan taon lokoy kay na si nanay tatay. Gainom pa nagmaintenance gakutoy ng tiyan na. Paginom direk DTX coffee mix paginom og D3 Bio. Anyway sa tong oras limitado mo say babay ko. Ang galimot usbon ako D3 Bio DTX coffee mix. Puros kini available mga higala sa mga leading nga mga drugstore butika sa inyong mga lugar.
1: D3 Bio Health News.
6: Ang Clinica di Alternativo Medicina Products sama sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix o Mighty C. Mapalit na sa mga musunod na mga butika sa Kamadbaran, Kamadbaran Drugstore, DNJ Pharmacy, Midcrest Pharmacy, Health Savers Pharmacy, Serlander Pharmacy, ANC Pharmacy.
7: Ito ang official tambayan ng bayan, Magic FM.
8: Katambay mo.
9: Katambay mo.
8: Katambay mo. Katambay mo.

0: Beach Club.
1: Magbabalik ang Magic FM.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum Sea.
3: Belinda Ortiz, nagpuyo sa Barangay 19, Zone 7, Hingoog City. Na ako'y gibati sa akong wala nga tiil nga binhod. Binhod siya. Unya, daga naman kog nainom nga mga lain-lain nga mga herbal. Wala man siya nawala. Sa diha na nga nadunggan ako ang Magnum Sea ni Sulay ko, ipalit ko dito sa Separen. Nakahurot pa lang ko ug usa ka bak. Yun na nay alibyo na anay akong makita bitaw nga paghilam nako sa akong TL. Mura siya og nag-anam-anam og wala ang nam sa akong TL. Gikan adto, nihurot gyud ko og upat ka bucks. Epektibo, barato og nawala gyud ang akong gibati.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum Sea. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum Sea.
4: SM 3-day sale is popping. 3 days of SM shopping. SM 3-day
5: Get ready for a maxed out shopping weekend experience and score incredible shopping deals of up to 70% off at SM City Butuan's 3-day sale happening on May 15, 16, and 17. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Desire GL CVT Hybrid in the e-raffle. Go all out shopping and score big on great deals. See you at the SM City Butuan's 3-day sale on May 15, 16, and 17. For DTI Fairtrade Permit Number FTEB 255061 Series of 2026.
6: The other stations are still playing commercials. Meanwhile, here's another hint.
7: Magic.

pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon na

0: 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo. Pilipinas, ang Magic FM. Katambay mo.
1: Proud member of the KBP.
2: Ito na ang pampagana at masarap na kasama.
3: Magic Tutog Katambay.
2: Ang reading folk.
4: Running from the man that goes by the name of the Sandman.
2: Rock.

0: Magbabalik ang Magic FM.
1: SM 3 Day Sale is popping. 3 days of SM shopping. SM 3 Day
2: Get ready for a maxed out shopping weekend experience and score incredible shopping deals of up to 70% off at SM City Butuan's 3-day sale happening on May 15, 16, and 17. Enjoy extended shopping from 10 a.m. to 10 p.m. Plus, enjoy extra 10% off with Smack exclusives all weekend and get a chance to win a brand new Suzuki Desire GL CVT Hybrid in the e-raffle. Go all out shopping and score big on great deals. See you at the SM City Butuan's 3-day sale on May 15, 16, and 17. For DTI Fairtrade Permit Number FTEB 255061 Series of 2026.
3: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
6: Tas bang imo blood sugar?
7: Ato na ko may diabetes?
6: Mag DTX 500 ka.
7: Ang DTX 500
6: ato na kini anti-diabetic properties.
7: Sama sa
6: Charantine,
7: nga kapamubo sa glucose,
6: Visine,
7: controls blood sugar,
6: o polypeptide,
7: nga parehong epekto sa insulin.
6: DTX 500
7: highly recommended
6: sa mga eksperto.
8: Huwag kasing tambayan ang puso ni mahal. Masasaktan ka lang. Dito ka na tumambay sa laging masaya. Magic FM, katambay mo.

0: Live! Magic FM. We'll be right back after this.
1: D3 Bio Health News.
2: Sa Gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Ngunit tinuon nga, senaryo ron. Kaya ang sakit, mga higala, mga kaditri bayo, murani siya o kadina, long chain bang magkatay-katay. Mintras, naatay panahon nga, dili na ito malugangan atong mga sakit o baladian. Pugna na nato. Ato nang paggangon. Naatay supplementation na makatabang sa pagpahunong, pagpaggang, sa paglala sa mga sakit o baladian, sa pagkatay sa komplikasyon. Naatay D3 Bio sa mga butika. Bisag, sayo sa buntag, nakainom tag D3 Bio. Tawhay ako, satisfy na ko, ana. Malipay ko, ana, sa itong mga senior citizen. Matabang-tabangan ang itong mga sakit o baladian ba? Tas naapagitay protection sa gitawag na ito nga mga bacterial o viral infection. Kay kaning D3 Bio, perte man eh. Kaya ang D3 Bio, taas man siya o medium chain triglycerides. May monolaurin o gloric acid man eh. Nga mo patay o gagaw. May edad na ka, may diabetes ka, may high blood ka karon nga. Kanunay kang ginaubo. Saon ta man na ron? Kay kanang ubo, pag magka-pneumonia na ta, mo man yung magkoso o komplikasyon na ito. Mo man yung magka-hospital na ito. Kaning pneumonia, mga senior citizen, may high blood na ka, may diabetes, ubon ka, mo grabe na, muhinay imong immune system, kaya naakay comorbidities, naakay sakit, nga, ma-hospital. Nag-isulog yung nahawas, taktay tawag sa nanay. Muna yung atong likayan, nga, dili unta mo abot sa punto niya, anak. Kung may mga ibatig man rin, pagkatulos tutunlan, ubunta, ginaduaw tas ubo, trangkaso, ginahilantan ta, kalaon, or either hapon, inom nag-ditribayo. Kanang ditribayo na to, kadaan law sa isubuntag, naku kayo nagtabang. Naku kayo nagtabang ang ditribayo na to. Usapon lang. Katulak kong tutunlan ron, usap ko ditribayo. Ang kanindot ani kay ginamaintain ginila, kada buntag, pagmatas buntag, nakalitribayo na na, gainom na nag-ditribayo. Kaning mga sakit na pulo kabo chronic disease, 80% sa mga may edad, 65 pataas, na ay mga kondisyon eh. At yan bi, tungod dala ka na sa tuang edad. 58% sa mga nag-edad sa 65 pasaka na ay hypertension. May high blood. Nag-una gini. 58% muna pinakataas o porsyento sa sakit karon nga naas mga may edad na. 47% sa mga nag-edad sa 65 na anay taas nga kolesterol. 31% sa mga senior na anay arthritis. Sakit ng tuhod. Ngol-ngol na daw ka. Ngayon, 29% na anay heart disease, mga coronary heart disease, gapalpitate na ni, gahuot na ni akong lughan, dali na kayo kong hapuon, makalakaw ko pila ka, lakang, maglisod na ko. 27% sa mga senior citizen, may diabetes. 18% sa mga gaidad sa isinta, pataas, na anay chronic kidney disease, nako, gakupos ng ato ang kidney, ay layo lang ang tatanang unending spending ba. Magkaidad na, imbis nga magkaidad, tatawhay ato ang kinabuhi. Magkaidad ta, magsigi naman ng taggasto, imbis din natakatrabaho, i-enjoy na nato itong ato ang mga pensions or mga napundar nato ng mga negosyo, na-enjoy na umta nato to. Pagkabot sa senior citizen, ang atong napundar, i-gasto regya po nato, muna nahitaburon. Di, ganahan ta, 14% sa mga may edad, senior citizen na anay heart failure. 14% sa mga senior citizen may depression. Ako, magulaan lang si nanay, si tatay. Then 11% sa mga may edad na naay Alzheimer's disease, na anay dementia. Bunga-bunga ba? Dali na magkalimot. 11% sa mga may edad na anay chronic obstructive pulmonary disease, na anay COPD. Problemas baga. Kinahanglan nga kining tanan makonsider na to. Nga pwede na tong buhaton nga maprevent na to kining mga sakit o balatian. Number one na, katong atong gimension ng mga sakit, pulo to kabuok nga naa sa mga senior citizen. Ang uban ato, naitagluha o naitulog ka mga sakit. Things to consider. Pag may edad na ta, may sakit ta, i-maintain na to ang healthy nga weight timbang. Ayaw mo kalimod sa pag-inom sa DTX coffee mix para dili mo dali magsigi kaon-kaon. Timo-timo. At is bang akong gutom mo, ta na atay coffee nga. Timpla kong DTX coffee mix kay gutom. Kaysa mukhaon kong tinapay, maglugang ning ako ang sugar. So timpla lang DTX coffee mix, pwedeng lamian ng kapiha na. Healthy ka na. Taas ang antioxidants, may fiber, may vitamins and minerals, may ampalayan ang siyang blood purifier. Upausos na sa itong blood pressure o sa itong sugar. Pag DTX coffee mix, ang DTX coffee mix mga higala, muni kape karon nga naas mga butika number one. Pangutan kag pharmacy. Bisag may edad na kaga, ga coffee Japon ka, pero ang imong coffee, herbal, ga cleansing ka, ga detox, ga panambal man ka. Ga coffee ka, ga panambal ka. Gamit ha sa mga may edad dirang may sakit na, para dili magkutoy ng atong tiyan taon, lokoy kay na si nanay tatay. Ga inom pa nag-maintenance, ga kutoy ng tiyan na na. Pag inom, dirag DTX coffee mix, pag inom, mag D3 Bio.
1: D3 Bio!

0: ito mo na akong gipuli ka ng inyong produkto. Okay, nag-get siya. Wala lang kong iba. Kaya karon mo na ganaan ka ikaw inom. Kaya ganaan ko kong kaon. Dahil ganaan ko kong matulog.
1: Dietary Bio. Mabibili sa mga butiga.
2: Dietary Bio. Health News. Ang Clinica di Alternativo Medicina Products sama sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix, o Mighty C. Mapalit na sa mga musunod na mga butika sa Magsaysay, Cookie Pharmacy, Medgrace Pharmacy.

0: Magbabalik ang Magic FM.
1: Three, bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DGX 500. Ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500. Imo sa D-Sugar Sugar Cane Extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500. Garantisado. Recommended sa mga eksperto.
3: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Sire, abantok mo taga Purok Otso, Lunaw, Hingog City. Gamit ko sa Magnum C Herbal Capsule o Kapi. Kaloy sa Diyos, ako maglisod sa pagkalibang bitaw sir niya. Kuan, pag mag-inom ko ana, kaloy sa Diyos, maayon na gina akong pagkalibang. Muna, gamit na Diyos ko aning Magnum C. Salamat kayo sa Ginoo ngayang gigamit ang produkto sa Magnum C alang sa kayuhan sa atong panglawas. Epektibo, barato pa yun.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: The other stations are still playing commercials. Meanwhile, here's another hint. Magic.

pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo.

0: Magbabalik ang Magic FM.
1: D3Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtain, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
4: Nawan ana makaugana sa kama?
5: Masinug.
4: May diabetes ka?
2: Ang DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
2: Adunay powerful extracts.
4: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
4: Nga gigan sa palaya.
2: Ug disugured sugar cane.
4: Mga organic compounds.
2: Nga epektibo.
4: Batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.
3: Sa mga butika.
6: Halina't balikan ang mga awitin ng nakaraan. Magic Jukebox.

Come on.

0: Magic FM. We'll be right back after this.
1: D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag.
4: Tulog pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Ang probinsya sa Agusan del Norte giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayod ang direksyon sa kausuwagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo, ang atong probinsya karon. Matag Lunes hangtod Biyernes, alas 8 hangtod alas 9 sa buntag, tiri lamang sa Magic FM o malantaw usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. A developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante.
6: The other stations are still playing commercials. Meanwhile, here's another hint. Magic.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM, kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KVP.
1: Good evening, your time, get 2 minutes after 7 o'clock.
2: Damhin ang mga alaala nang kahapon, ramdamin ang sarap na hatid ng mga awitin. Tambayan ang mga gunita ng nakaraan. Have your magic moments on Magic FM. Katambay mo.

mga awiting nagpapainda at nagpapakilig. Magic Jukebox. Magic Jukebox, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Magic FM, katambay mo!

0: Magbabalik ang Magic FM.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Di na andal, taga gubatan magpit. Magsigig ho, takong lukhan. Kainom kong Magnum C, kapsul, mawala. Unyak, mayog yun kayo. Mas barato po. Efektibo niya, barato.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: T3 Bio.
4: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Punggod kag rashes?
6: Mag DTX 500.
5: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
6: DTX 500.
5: Bakal na sa mga butika.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP.
1: You know, you got a minute after 8 o'clock.
2: Damhin ang mga alaala nang kahapon. Ramdamin ang sarap na hatid ng mga awitin. Tambayan ang mga gunita ng nakaraan. Have your magic moments on Magic FM. Katambay mo. Magic FM. Magic Moments.

0: Magic FM. We'll be right back after this.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gumay Physio. Ang Physio gumay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
3: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
4: duha sa gabi.
3: 2 weeks pa lang,
4: may alibyo na.
3: Pag 1 month ka pin,
4: naayo na ako.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Ang probinsya sa Agusan del Norte, giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga Agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayod ang direksyon sa kausuwagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo, ang atong probinsya karon. Matag Lunes hangtod Biyernes, alas 8 hangtod alas 9 sa buntag, tiri lamang sa Magic FM o malanta usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga Agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. A developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante.
6: The other stations are still playing commercials. Meanwhile, here's another hint. Magic.

0: Magic FM. We'll be right back after this.
1: Magic FM News Today, giving you the latest news from around the country and around the world. Get closer. Listen to Magic FM News Today. News Today on Magic FM. Got down by war.
2: Ang probinsya sa Agusan del Norte, giamuma o gidumala sa liderato nga mapinanggaon o naglantaw sa maayong ugma sa mga Agusanon. Mao nga pinaagi sa iniusang lihok o malangkubong panggamanan, makapot gayod ang direksyon sa kausuwagan. Nagpadayon kini nga programa sa radyo, ang atong probinsya karon. Matag Lunes hangtod Biyernes, alas 8 hangtod alas 9 sa buntag, tiri lamang sa Magic FM. Og malanta usab sa live stream sa Magic FM Facebook page. Mga Agusanon, atong sayron ang dugang kalambuan. A developmental program brought to you by Provincial Governor Maria Angelica Rose del Amante.

0: Damhin ang mga alaala ng kahapon. Ramdamin ang sarap na hatid ng mga awitin. Tambayan ang mga gunita ng nakaraan. Have your magic moments on Magic FM. Katambay mo.
1: Good evening, it's now 9 o'clock.
2: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuwag 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
3: Proud member of the KBP.
0: Damhin ang mga alaala ng kahapon. Ramdamin ang sarap na hatid ng mga awitin. Tambayan ang mga gunita ng nakaraan. Have your magic moments on Magic FM. Katambay mo.

Thank you.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.5

1, Magic FM. Lawak, 92.3, Magic FM. Sa Kawayan City, Sabela, 90.5, Magic FM. Tacloban, 98.3, Magic FM. Sa Dibolog, 90.9, Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.

Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member.

Thank you.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ikay maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member.

Thank you.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

Thank you.

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong katambay mo.

0: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dibolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
1: Proud

isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ikay maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong

Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa Butuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member.

Thank you.

Hindi alam ang gagawin? Isipan at puso mo'y naliligalig. Tara na't tumambay. Makibalita, makikwintuhan, makihalakhakan at problema'y kalimutan. Makinig sa mga tugtuging talaga namang ika'y maaantig. Dito lamang po yan sa pampansang tambayan ng bayan. Magic FM, ang totoong...

ang sakanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member.

Thank you.

kape at pandesal. Normal na kapartner sa almusal. Pero tuwing umaga, iisa lang ang masarap kasama. Magic Power Jam.

0: Magic Morning.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap, tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo! Proud member of the KBP.
2: Ay, Bobby, ay, Bobby.
3: This is DJ XC on the mix.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Magic FM.
1: D3 Bio Health News. Sige hapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. And of course, kininga to ang programa, kininga to ang tulumon nun. Natod ganin nyo sa D3 Bio. Muna'y ganahan na itong herbal. Muna'y paborito kaayon na itong herbal. D3 Bio, and of course, kauban ang lamian. Humot, walay sama sa kanina itong kamaayo kalami nga klase sa herbal nga coffee. DTX Coffee Mix. Nakainom na ba o DTX Coffee Mix? Timpla na. Karo mga rasa, pati niluta mag-inom mo kape. Timpla ka DTX Coffee Mix. Well, paabot ka nga mo trabaho ka sa mga ga-control sa ilahang timbang, it's time na nga tagaan na tunig pagtagad, because I fully believe nga kaning pag-control bitaw na to sa itong timbang, pag-control na to sa tuang pagkaon, pag-control na to sa rice, even mga starchy food, even tinapay unsa pa nila. Pag makontrol na to ni, dali keng maubos ang cholesterol, hypertension, diabetes, uric acid, creatinine o triglyceride o SGPT sa tuang atay. Dali keng maubos. Ano mga figure bitaw nga inyong lantaon during sa inyong lab test, blood chem ninyo, mga blood lipid profile ninyo. Gusto mong mukunhod na mubos? Simple lang. Kaon ng mga sinabawang mga gulay. Muna yung mga pagkaon, angayang kanon. Nga likayan ang mga pagkaon nga, angayang likayan. Batasano ng pag-inom sa DTX Coffee Mix, kaya cleansing gina. Mintras ang lawas, gapagawas o hugaw, impurities, kaya cleansing mani. Muna yung atong gina pa-promote kanunay, nga kinahanglan ang lawas, tabangan sa DTX Coffee Mix, tabangan sa D3 Bio, ang pag-eliminate sa mga hugaw,

0: magbulikan ng inyong tudok ko. Okay na yun siya. Wala lang kong iba. Ikaroon mo na ganaan ka ikaw inom. Kaya ganaan ko kong kaon. Dahil ganaan ko kong matulog.
1: History Bio. Mabibilis sa mga butika.
2: Kaya nahinobra na lagi. E kaya nga mga sakit ron, ang resulta yun number one ni sobra, sobra. Sobra nga sugar, sobra nga asin, sobra nga cholesterol, sobra nga uric acid. So nanobra na. So stop sana to mga makapasaka sa hinunglan sa cholesterol, sugar o guban pa. Dayon, tabangan ng lawas. Kaditi X Coffee Mix, 10 kaon sa mga simple nga pagkaon. Sabayan na to sa lakaw-lakaw ginagmay, inhale, exhale, exercise ginagmay. Sabayan na to, layo rin usa kabulan, wa na. Ayahay man dayo, kanimang god mo magaling usas mga problema na to. Ang kanabitang pagsugod na to. Sugna na to. Testingan na to. Abi, i-challenge na to itong kaugaling kong testingan ko daw, abi. Mga duha ka simana. Katong gi-advise ni Doc Hans, katong pag-inom sa D3 Bayong DTX 500, muntag o gabi, eh. Dayon, kaning iyahang, kanunay ginapasabot nga, kanang simple nga pagkaon, exercise. Duha ka simana. Lantawa ninyo, may maayong nga resulta pag naagani inindot nga resulta. Ayaw ninyo hununga, ipadayo ninyo na, hangtod, hangtod mga higala, nga makadangat mo sa kahingpitan sa gitawag nga kaayuhan. Bulahan mo na. Wala ginikulang na to. Dilita magsalig sa to mga maintenance kay wag ito ipainan niya na.
3: Ako si Borix Valencia, tagalipulog. Nagsigi ko og sunggo. Grabe na gikay nga sunggo. Na nakatumar ko aning D3 Bio. Naulian di ko.
4: Nalospad na ka. Saman maglipong ka?
3: Oh, naglospad na gikay sigig sunggo. Na galipong ko. Nakatumar ko ana. Naulian ko. Ang problema ang mayo eh. Hunahuna naman ganyang dadon ko og doktor. Na kay kining kapigado lagi. Na nakatumar ko aning D3 Bio. Naulian di ko. Mutong naulian ko. Ako si Borix Valencia, Anahaw, Dipulog City.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika.
2: Usbon ako, kining atong programa Dulumanon, hatod ganinyo sa D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Ipainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
7: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio! Mabibilis sa mga butika.
2: Itong oras limitado mo si babay ko. Tara, mga ka-D3 Bio, mga penata!

0: Ang Clinical di Alternatibo Medicina Products sama sa D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix o Mighty C. Mapalit na sa mga musunod na mga butika sa Kabadbaran, Kabadbaran Drugstore, DNJ Pharmacy, Midcrest Pharmacy, Health Savers Pharmacy, Serlander Pharmacy, ANC Pharmacy.
1: Ito ang official tambayan ng bayan, EDUCAFE.
2: Katambay mo.
3: Katambay mo.
2: Katambay mo. Katambay mo.

0: Good morning. Got a minute after 7.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran. Puso ng silangan. Minamahal ng Pilipinas. Laging katuwang sa mga balita. Impormasyon. Mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan. Kaya mas masarap tambayan. Paboritong istasyon na pinakikinggan. Pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM. Lucena 90.3 Magic FM. Tugigaraw 91.7 Magic FM. Vigan 94.1 Magic FM. Lawak 92.3 Magic FM. Sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM. Tacloban, 98.3 Magic FM. Sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas. Ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the KBP.
3: Wake up and be energized. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits.
4: Kuyong maniligaw na meron ng dalang lugaw, tatlong rasas at gitara, handa ng
3: lupa. A collection of your favorite songs from generations to generations. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits, Mondays to Saturdays, 6 a.m. to 9 a.m. Magic Gel Hits, only here on Magic FM. Katambay mo!
5: This is DJ XC on the mix.

0: We got more hits for you, so stay tuned. Magic
1: FM. Akong bugas-bugas.
2: Akong katul-katul.
1: Matay ka butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul.
4: DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500. Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nabawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Halina't balikan ang mga awitin ng nakaraan. Magic Jukebox.

mga awiting nagpapainda at nagpapakilig. Magic Jukebox. Magic Jukebox, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Magic FM, katambay mo. Fall in love and reminisce those good memories from the past. Magic Music Pleasure.

0: Magic Music Pleasure every Sundays 1 till 3 p.m. right here on Magic FM. Katampay mo. Ito ang official tampayan ng bayan. Magic FM.
1: Katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo. Katambay mo.

mga awiting nagpapainda at nagpapakilig. Magic Jukebox. Magic Jukebox, alas 9 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa Magic FM, Katambay Mo. Fall in love and reminisce those good memories from the past. Magic Music Play.

0: Magic Music Mushroom every Sundays 1 till 3 p.m. right here on Magic FM. Katambay mo. Ito ang official tambayan ng bayan. Magic FM.
1: Katambay mo.
2: Katambay mo.
1: Katambay mo. Katambay mo.

0: Magandang umaga, it's now 8 o'clock.
1: Pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dipolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo.
2: Proud member of the KPP.
3: Wake up and be energized. Magic Gel Hits. Magic Gel Hits.